0: ba mi mu ye pe dadi lati enu mi ni oro ti jade ta ba ni won ni celebrate e mo so tele loni won ma celebrate
1: amen
0: ta ba ni won tin pa oju ayo re da ti pe mo ba imoyan je won ma celebrate
1: amen
0: ayo re ti de
1: amen
0: ayo re ti de
1: amen
0: anu ti de
1: amen
0: ifokabale de
1: amen
0: loke epe wa ya yo la
1: amen
0: wonu le dada ti oro e ba ba e ninu ile wo le dada so ni agbala to ti le sayeye si agbala wa nbe loruko jesu lai pe yi wa sayeye
1: amen
0: iwo tan ni o ni bimo enu won tan fi soro pe o ni bimo enu won yen wa fi jo ko mo re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: awon tan o ni kole ojo to ba sile won fe won ko won sabojo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: igbeyawo tan lo ni se yen awon tan ni o ni se igbeyawo awon gan lo ma pe cake
1: amen
0: ni ojo igbeyawo re won pe cake
1: amen
0: ayo re ma de ni
1: amen
0: awon tan ro po ni gba visa awon lo ma so de airport
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oro e ma se se ni o
1: amen
0: o ma se se ni o
1: amen
0: to olorun wa dun o ninu
1: amen
0: olorun wa ya o lenu
1: amen
0: loke pe wa sase yori
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: so pe ma se bi oba
1: ma se bi oba
0: so pe mo ma se bi oba
1: o ma se bi oba
0: in the name of Jesus
1: amen
0: now egbo mi sir kon dede da fun yan so ra won to njade ise agbara lo ma se hey mo soro gaga bi woli lara awon to ni testimony ose to nbo iwo je number 1
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: uruko mi oyi pada apostoli ati woli mustafa solomon lati le se iranse siro kaguri church land of reality ti olujo wa ni gbaremu idiobi airport area ne ribadan bo ba ti dore meji agugu so pe se bi oba lo lo ko se ti o mo be mo so fun pe ta ba nbo lati bi akure lati north lati east lato na lesa ko ne lo ko dore meji to ba ti de iwaju Nigeria Beauty ne airport junction bombe wa cross other side so pe se bi oba lo lo to ba gbo ko dani lo turn waju beauty ko pada wa sale nbi ko ya ni airport so fene keni abo lokada pe se bi oba lo nlo loruko Jesu o ma ra nu gba
1: amen
0: bo su ba tin pari la ma npade ni lo fu ape e gbo mi sir ipade oso osu ni 24 hours ni ta mo se marathon emi a ma pe ni 24 hours miracle mo gbadura loruko Jesu ogo re ma de
1: amen
0: bo ba ti kuro ni interchange ton lo sona eko wa da bi 4 5 minutes o ti debe ko to dori dim loruko Jesu ma ra anu gba
1: amen
0: so pe ma ra anu gba
1: ma ra anu gba
0: eyan ba nbo lati eko to ba ti koja ri dim ko da bi 4 5 minutes o ti de camp o kan ton sale lowo to re nbe lo ti ba loruko Jesu aye ira dide
1: amen
0: gbogbo eyan mo so pe e ma mura fun ipade nlai o so suru mo nwaye to ba ti wari prepare fi le o ti wari ja pade le na ma mi se le gbogbo ala mo yi pe ise agbara o mo sele eni ti ma pe mo so fun wa pe ma fun eni oro kan oro segun na pe po pare sure su bayi ni o ma ni agbara sa be ni ma gba pe omi oro atomi ra pada o ti wa nle eni kan ri mi gbo sa iwo le ri kan loruko Jesu iwo le ri kan
1: amen
0: mo fe gbadura fun e ile ta fi gbadura yi ati gbadura segun gan o awa fe pe oro tin be ninu ile jade fun o awon gba pe se oro kan be ninu ile ni ah o wa nle ya ipade on la sunday o ma le gan ti won ba ni o ni je ere emi a so fun o pe wa jere
1: amen
0: e ba mi wo Genesis yen chapter 49 verse 25 kilo wi
2: ani lati owo olorun baba re wa
0: yes
2: eni ti yo ro lowo ati lati owo olodumare wa eni ti yo fi ibukun lati oke orun busi fun o
0: ibukun lati oke orun yani divine one o ma fi ibukun fun o yes
2: ibukun ogun ti o wa ni isale
0: ya ta ba so pe nkan je ogun inu ile to je ga ibukun bembe olorun nikan lo le pe jade wa ta de ten lowo yes
2: ibukun amu
0: yes
2: ati tinu
0: ina buara kafadu hinda ya mo pase ibukun ya waye
1: amen
0: oh my god ibukun ya waye
1: amen
0: a fe pe jade sori epe tin be lowo emu sowo tun fierce o tun jale so pe ibukun ile jade wa inu le ni golu wa o inu le na tin wa ni ibe na tin wa epo be ni gbogbo nka lu money ta lo loke epe inu le na tin mu jade wa so mo ni ibukun be nu le olorun ma gba fun yan gbogbo awon kan ta ma wa ti wa golu wa gbogbo e inu le lo wa o olorun lo ma gba fun yan olorun de se ileri po ma gba fa won yan iyan ni mo se ni ko mu ye pe ka gbadua oni nojo ketala adua yi ola apo ojo kerela ola la pari e the last ororo ola la ma dasi ye pe yen ani ogboro jere ile Deuteronomy 33 verse 13 kilo wi
2: ati ni ti Josephu
0: yes
2: o wi pe ibuku oluwa ni ile re
0: yes
2: fu owi ye bi ye orun fu iri
0: iri
2: ati fu ibu
0: yes
2: ti o ba ni isale
0: ayayayaya mo pe iri ti nbe ni inu ile mo pe iri ti nbe ni ile mo pe omi ti nbe ni ile loruko Jesu ko ma san ni ile re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ti ile ba ti gbe ona pe ni asale iyan de niyan ti eyan ba mu ni ile re ni agbegbe re ko mo pe omi orun ti gbe niyan so awon ise ma le agbara sa leyin adura yi ogoro eyan ni won ma ni eri lara awon to ma ni eri ibe ni iwo wa
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: e ba mi we Genesis yen aka chapter 26 aka 15 verse 16 aka 22 ma wa bless ye Chloe
2: nitori gbogbo kanga ti awon mo odo baba re ti wa le ojo Abrahamu
0: yes
2: baba re awon Philistia di won
0: one
2: won si fi erupe di won
0: two
2: Abimeleki si wi fun Isaac pe
0: yes
2: lo kuro lojo wa nitori ti wo lagbara pupo ju wa lo
0: yes
2: Isaac si kuro ni be o si pa ago re ni afonifoji Gerari
0: oh yes
2: o si joko ni be Isaac si tun wa kanga omi ti won ti wa le ojo Abrahamu
0: yes
2: baba re nitori ti awon ara Philistia ti di won
0: yes
2: leyin ku Abrahamu o si pe oruko won
0: yes
2: gege bi oruko ti baba re so won awon modo Isaac si wa le ni afonifoji ni
0: yes
2: won si kokan ga isu omi ni be
0: odi mere
2: awon darodaran Gerari si n ba won awon darodaran Isaac ja
0: yes
2: wi pe ti wa le omi na o si so oruko kan ga na ni Eseki
0: yes
2: nitori ti won ba ja won si tun wa kan ga miran won si tu jade
0: yes
2: nitori eyi na pelu o si so oruko re ni Sitna
0: Sonka yes
2: o si kuro ni be
0: oko nbe
2: o si wa kanga miran
0: ikeje nu
2: o si ja nitori re
0: won ja nitori e
2: o si pe oruko re ni Rehoboti
0: Rehoboti eh ile Rehoboti re wa debe
1: amen
0: yes
2: o si wi pe
0: o si wi pe
2: nje nigba yi
0: nje nigba yi
2: ni oluwa to fi aye fun wa
0: won mi sir tolo ba faye gba e lori ile ile ahamo le yan ma gbe emi ma so fa won yan pe ko je woli ko je ranse olohun ogo respect anointing woli la lara won major prophet ninu bibeli ara won le laisa wa bibeli wi pe awon omo egan lo pe si akesi pe ibi ta n gbe yo ha wa aye o gba wa eja lo gegi woli ni o egba sa beyan o ba mo pe ogun wa laye emi a ma so pe ogun ma nbe enikan gbo mi modua bi ko ati irijo olodumare ni oruko jesu ti nasareti gbogbo agbara tin dika gayo re agbara yen gbina
1: amen
0: agbara yen gbina
1: amen
0: program ola kan se ni olala ma pari e sori ago mejo ni asale mo fe gba awon adua kan si le yen lori Facebook TikTok ati lori YouTube egbo mi sa o ma gba e to re
1: amen
0: o ma gba e to re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen.
0: Lola a wa fi ororo sinu gbogbo yepe pata woli a wa so fun o ta fe fi se gbogbo branches wa pata na ma connect ma wa ni igado lagbara olorun lasu igado road o table stop so pon lo se bi oba o ma ni agbara sa egbo mi sa ago mefa bo ipare ti bere gbogbo branches wa pata lo ma connect ma wa gbo mi sa sara ita monday church la ago mewa o ti so kiri kan ko ti oko koja to e ko te olowo ati oko koja because o ka koko yen si o gbodo ba se ti mo fe ran jade ma je ki woli kuro lori afefe ko to de church e mo gbadua loruko Jesu aye ready de
1: amen
0: mo la aye ready de
1: amen
0: mo la aye ready de
1: amen
0: to ba di asale ni ola isohuru ipade kan ma sele ojo meje isohuru ni won fi se Lion of Judah Church number 30 power line of Okola Street ni egbeda ipade tin o tin sele ko to ri pe baba Lion of Judah ti won fi dalile ni waju Oluwa o ma bere ni ola on the 19 o de ma se this is the on the 25 of July ago mewale ni pade sori ma bere o emi gangan lagbara lo mo fe si pade ye lola ma wa me o gbo yen won lohun te wa ni egbeda e ja pade nbe ko se ti o ma church Lion of Judah o ma ni agbara asa tenu mi jade loruko Jesu aye ready de
1: amen
0: mo la aye ready de
1: amen
0: mo la aye ready de
1: amen
0: so awon testimony testimony ororo gbogbo e mo fe ka gbo mete ta farabale ko gbo ko ma claim kankan be ma claim e loruko Jesu iyanu ti re ma de
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
3: Olorun se bi oba gbani gbani lojo ogun le ah baba mi se bi oba emi na ti leri emi na ti leri emi omo ijo yi lati Olunloyo ni Mrs. Oluwa fun mi ke omi lanu lati jo Olunloyo emi na ti leri baba ti ni kilo meri wa mu ti meri wa omo mi to wa ni po loyun ah nigba yen doctor orisirisi iranna ri si orisirisi message lo njade nigba to si eja ti doctor ti e tun ma se ti doctor ba ni ah ipe tomo yen ba ti pe 36 weeks to yen ba ti pe 36 weeks ni won ma so operation fun ni won ma gbo mo yen jade ni ah mo ni ro o olorun se bi oba emi o fe o emi ati olorun emi ati olorun mi ajo lade won operation baba baba se bi oba so pe ero ta mama fi ma bi mo ti wa o wa ni rogun operation bi mo se mori le church ni yen lojo wednesday ni ekota mo ba lo ba pastor mi mo se lo ba won ni yen o pe egba mi o ko ti mo tun gbori o nkan ti mo gbori egba mi o ba ni akin fokan bale ko si nkan kan mama e fokan bale mo ni mo ti fokan bale sugbe sha ti e sha nu mi emi o fo operation mo se so pe ari baba mo se lo yoju si baba won yen mo yoju si baba ni immediately tori baba so n pe ko si nkan kan ipe alafia lo ma fi bi omo e pe o lo meri wa won ni ko mu owo kan fa won de gbadura sunuro yen won fi le lowo pada won ni won so bo se mama loro yen fun leyin yen nigba ni nigba to di april a lo sori oke beula atun lo pray me nigba ti ta se program lori oke beula mi ti e mo pe ma le gori oke yen gbogbo awon to wa me na n ki pe iya yo loyun e pele o awon bayi nigba to di may 22 omo yen bi layo atalafia won fe be gbe omo ninu e o koda o fe bi mo soju ona olohun ti se mo ti le ri o
4: e ka ro baba mi mustafa oni olohun aba mi wa pelu yin o ise ranse yin oni doku lagbara olohun emi na le ri o ti pe but bi mi se mo n gbiyanju lati le se voice note e ranse sugbon se mi mo bi ma se se mo sa gbiyanju mo ti pada get e on lo je ke n soro eri mi o mo ro po owo kan yo mi lenu lati bi odun kan seyin se mo fi nkan ra mo sha nse orisirisi eyan kan introduce program mi se tori mi ngbo awon pastor kokan rara mi ngbo tori awon niro ti po ju mi o ki ngbo mo sha gbagbo latara baba yin mo bere se gbo program yin lati 2021 or 2022 mo bere se tele yin mo ngbo mo so de owuro n ton ba ni ka se mo ngbiyanju bagbara mi se mo oruko mi ni wale at ibrahim mo ngbiyanju bagbara mi ba se mo mo nse ore majemu yen owo yen to wa ndun mi yen ma mu omi mo wa si abule egba mo ra omi miracle water mo mu mo a fi pa owo mo sorisirisi owo yen o sa fi mi sile mo fi nkan ra o fi mi ni kini kan na ki ma fi ra mo fi ra o kan dojo e mu ko dubule ni emi e ko to mi wa pia e wa wa si sango lodun kan bayi eni kara ma akashifu ka mu wa white eyo kokan ara mo wa fi akashifu e ma fi sori ma fi gbadura ma fi gbadura ma fi gbadura emi e ko to mi wa pe mu akashifu yen mantu yen o ya so mo owo yen mo ko so mantu yen mo so mo owo yen mo so mo lati ale mojumo igba ti ilemo mo re pe owo yen tin o tin dinku egungun to tayo sita yen o tin wole dede ah mo re pe bo se wu yen oju o wa sun rajo ah o da pe kini fe gbo nkan to nse mi mo tu tu laaro ngba ti mo fe we igba to so da le ti mo tu fe sun mo tu nse be igba to omo mi na wa notice pe mo wa fe ho pe owo mi yen o da bi pe o tin yato o lo tin yato ti mo ba ti esun gbo ti mo ba ti gbagbe omo mi gan ma mu mantu yen ani o ye gbe owo yen we je ken ba nfi so egungun owo yen bo se tayo sita baba wo pada wole o pelase olohun ati agbara olohun erin mi olohun ni fi sile arin eyin ati olohun ni daru e ma se debere lagbara olohun olohun ni je ke kojugun gbogbo to so mo yin ati on te so mo lagbara olohun eni kan banu je lara won e se debere baba mi e se mo dupe o eri e de tu po na lori sirisi wa ewuwo mi but mo dupe lodo olohun ah olohun eri se o olohun eri se o olohun eri se o baba mi e tubo ma fadua ran wa lowo adua ya tubo ma sise ara a tubo ma sise isegun fun alagbara olohun e wa ni fe royin se lomi ni kiakia olohun ba mi pelu yin ati yin ati ya wa lagbara olohun e ni gbere ti ju olohun aye awon mo fun yin o e jere won e ni damu ninu aye arin ati olohun ni daru o
5: tati e karasa omo ijo afefe ni o oruko mi ni abisola olajumoke lati ilorin omo ijo afefe ni mi dadi mi ti lerin o ni ndi wan osu tusun ta mu yi eni ki a so ore majemo wa pe eni to ba ni gbogbo eleko na le so 7000 en to ba de ni de okoko le so so awon meji kan se testimony pe awon so ore awon awon fi gba owo ti awon lérò tí owó táwọn òṣìṣẹ́ fún unexpected money so ní ọjọ́ yẹn mi ò tó kọ́kọ́ dání ṣùgbọ́n èèyàn kọ́kọ́ díẹ̀ sí mi lọ́wọ́ pé owó àjọ àwọn pé kí n bá wọn dá tó bá di sunday nínú owó yẹn mo ṣàyọ 2000 naira mo ṣàṣẹǹdẹ pé lágbára ọlọ́run kí ọjọ́ méje tó pé kí mo máa rí 5000 tó kù tí mo máa ṣẹǹdẹ dádì mo ti fi 2000 naira mi mo sì fi gba 500,000 dún níbi tí mi ò rò kàn sí mo ṣàṣọ fún ọlọ́run pé ọlọ́run mustapha ṣe bí ọba bí mo ṣe ń san 2000 yìí jáde ní ọrọ májẹmú yìí gbogbo gbèsè tí mo jẹ ní gbogbo ibi tí mo jẹ gbèsè sí bá mi sàn mo dẹ ti yá owó ní orí loan app méjì tó yẹ ti ń lọ bí 80,000 naira mo ṣàṣọ fún ọlọ́run pé mo ìwọ ló bá opó 9 ló san gbèsè rẹ o san gbèsè mi tí mo jẹ yìí o bí 500,000 bó ṣe wọlé fún mi níbi tí mi ò rò kàn sí nìyẹn ènìyàn ṣàbínú sí mi pé báwo ni mo ṣe máa jẹ gbèsè pé kí n san gbogbo gbèsè tí mo jẹ kí n fi owó tó kù pé kí n lò ó dádì pé mo ṣe gba 500,000 tí mi ò ṣiṣẹ́ fún tí mi ò lérò fún ní ẹbí mo ṣe san gbogbo gbèsè mi nìyẹn mo tún ní àní tó mo tún ní àní ṣẹkùn mo yan ọlọ́run mustapha ṣe bí ọba mo yan olúwa lógo dádì ẹ ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ yín mi dògo pápápá ni mo sọ ọrẹ májẹmú mi tó kù ẹ ṣe ọ dájú.
0: Ẹ sọpẹ́ olúwa
1: ẹ̀rí mi dà
0: lórúkọ jésù ó yá gbà rí ẹ mo bẹ kọ gbàdúrà pẹlú agbára sọpẹ́ agbára tó ń di ẹ̀rí mi lọ́wọ́ olúwa gbé ọ mi agbára ti ń di ẹ̀rí mi lọ́wọ́ olúwa gbé ọ mi oyá dúọ́.
1: Yeah.
0: dide. Oya gba ri e. In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan mo na ta fe jo lo si Jerusalem. Ta jo lo Jordan. E ku mura o. Moni to ba ti mo information to the need e. Mo ti fun ara won number. Mo ti so fun e pe o le contact 08082088888. Wa ba o soro. Loruko Jesus Omara Nuba.
1: Amen.
0: Mumara Nuba.
1: Amen.
0: Omara Nuba.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Gbe eyan mo Olorun. T'Olorun yo lo fun se ranse leni. Mo bless our car re. Mo bless account ye. Agba to gbe account ye so. Toni ko mo agbowo gidi. A certain ba jaja ka di oju orun. Tin di ibo ko re lowo. Loruko Jesus Oladana so won.
1: Amen.
0: A can't I go give you?
1: Amen.
0: What can I love?
1: Amen.
0: I hear my daddy.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Wa Mary Ewa.
1: Amen.
0: Jesus Oluwa wa.
1: Amen.
0: Gbogbo eyan lojo bi oni ti aye ba gbo nbi to wa pole o fe gbadura fun o. Mo gbadura fun gbogbo eyan mo Olorun. Ti ojo ibi yin ati ti gbeyawo yin to ja si ayajo oni. Mo ran ibuko sinu aye re ati anu si gbeyawo re. We pay lati oni lo o ni tawo na mo.
1: Amen.
0: Anu abaye re gbe.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ara nugba.
1: Amen.
0: Mo ki gbogbo eyan mo Olorun nilu Abuja fun itoju yin iran lowo ni nawo si ah mo ma gbadura loruko Jesus ire ati anu yo ma ba yin gbe.
1: Amen.
0: Ayo yin ma kun.
1: Amen.
0: A fi si re Olorun be pelu yin. Olorun yin ko ni fi sile.
1: Amen.
0: E o ti ra nugba.
1: Amen.
0: Mo bless apere gbagbo e. Mo ri bonu gbo eje Jesu. Mo ran agbara sinu aye e. Iran lowo to ri laye. Anu to ri. O ya gba.
1: Amen.
0: Mo bless ye pe yen. Mo wa so fun pe ile yo siju anu wo.
1: Amen.
0: En gan ni se ile loju ni. Be ni. O loju. O de leti. O ma ngboran. Ile ama soro ha mo ni mo ba ile soro nitori re ile ma gbe o.
1: Amen.
0: Anu ma wa okan.
1: Amen.
0: Oro ti nbe nu le oro apo fun o.
1: Amen.
0: Ile ma gbe o.
1: Amen.
0: Ko ni gba bodi fun o.
1: Amen.
0: Okan ra bale.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Ma gbagbe ago mejo a pade ni social media mo fe bless ye loruko Jesu wa ara nugba.
1: Amen.
0: Ba mi koju Sunday kan fi da loju pe

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyan e se kigbe baba mo gbe oga mo kiyin to logun mo kiyin te leso oni ni ojo keji din ni ogun today is 1807 2026 systematically osu ina nkoja lo pastor dekunle epaphras woli yin ni o ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank mummy ati daddy se le se laaro yi laaro kutukutu ni saturday mo fe ke kan dide e wa si bi pepe yi a nlo joko be ni mo nawo si o bi oluwa se nbe ti emi enbe laye ki oni majemu anu o je ki idunu ko sugulu ayo fun yin gbogbo ilekun te kankan ti o si lagbara olohun lataro iloyo bere si sinu waju yin e mo ni saseti oda gbogbo eni to ba gboran oni bi eyin ba fe ti e si gboran to kan dide to si nbo ni bi pepe re o je ire to nbe ninu ile yi and idunu wa da si o lagbada iwa atomo e bere si rowo mu nto ba mu o dide laaro yi wa dide laye e ki gbe ma dide laye awon omo mi no dide e ma bo ni bi pepe e je ka mo lo joko e wa ba mi gbe orin yen soke e pe pastor mi sister mi tayo e je ki won mo gbo on soke

0: go eni to kaju embe la la owo to njo je mo pe mo ma akiri sore kan ile e lo kan ti o wa e ki gbe baba won la kiri sore ni o weekend la wa ya dodo ti mi na kiri dodo mi olohun bo se ran so yen ti ba ti ku nbi ni si ago mefa ni ma wo ri Facebook enikan ni 6 ni daji ni kutuwai ni ferenjogi te ba n go ferenjogi ago mefa ni daji woli odekun li yo bo sori Facebook ma bo sori YouTube to YouTube odekun li e pafra ma wa nbi TikTok now ah inta adanwo lana ijeta o le iyoku e la n lo pari laaro yi lagbara olohun awon ti an ti mo won o nilo ki won se mo ko letter si o pepe yemi o tun pon mo laaro yi eyin wo le n fe oju ere e pade woli odekun li Epaphras won si be ni kankan chat lori YouTube nisin ati lori TikTok ago mefa idaji o pada raye ati sun dada be se joko yen nje je mo pe royin ayo won ni muwa idupe akiri sore e woli awon eni to ti dele yoko kan isin to la yo yato gedegede ma o oluwa ni ki so fun yin pe ke mu mantu yin dani meji enikan yan ka chief ibaje white ibaje black ibaje yellow ko se to mu to mu a da bori ni gege bi ohun olohun ye fi kan joko la da kan bori awon ti an wa nu service lojo wednesday won mo ta denwo gege bi ohun oluwa owo gbodo kan o gege bi ohun olohun eje mo pe awon eyan ti won kiri dele won to lo nse won lori leyoko kan
1: oruko mi ni Abiodun Taiwo mo wa lati Ogberede Osun ohun ti
2: olorun Ogberede Osun bi
1: ben sir
2: nice
1: ohun ti ore talorun ti fun mi ni 77 osu karun tori baba mi emi yin ma gun mama e pe fun wa
2: emi
1: mo ni gbo ohun yin loruko Jesu e ni fi emi omo e ni fi sise ranse
2: amen
1: ijo yi ko ni do yo ma gboro ni ohun gbogbo ti oni kaluku ba ti fenu so emi mo ma ma dance o sele pe ti baba ba n soro pe iwo e bere tekun tekun oh my god mo ma sun kun gan o tan ba ti ni ka bere ohun ta fe
2: e ma fomi je bere
1: ah baba mo ma sun kun o o wa sele pe ni 77 osu karun baba ni ka bere nkan ta fe mo ni a fe moto oko mi wa so fun mi pe moto wa ma de ni eyin leya mo ni ase mu mi sere ni won ni awon mu mi sere ni nkan kan mo de ni mo ti gbo gba to di after tonight leyin leya moto wa sa de
2: moto yin de
1: ore keji tolorun
2: ti nawe moto ri o de yes
1: ore keji tolorun tun se fun mi ni 77 osu kerin baba ni ka bere nkan ta fe fun

0: mo nilo fonu tuntun mama yi o ni oni ji lowo re in the name of Jesus egbe si won lenu
1: nkan ti mo fe so mo tun fe ro awon omo ijo yi pe to won ba n bere nkan ton lo ba ti se ki won tera mo ogun kan lolohun se o ba won se ogun kan ko to se nkan yen o sui gangan be time be the mama ni mo de si odun ilo pe odun karun ti mo ti wa ninu ijo yi
0: te ti debi
1: iku omo lo le mi debi bayi
0: kai
1: first born mi igba ti o sa ku sa omo to sa laisi yan operation ni mo fi bi mo tun wa loyun keji tori pe mo for operation bi mo pe private hospital ti mo lu boya won mo mo so pe ki si operation mo tun wa lo lo adioyo doctor e wa so fun pe after 36 34 weeks na won to ma mo ni kin to se scan ki ma kule ti se scan igba ti mo wa se scan doctor e wa so fun pe 50-50 ni omo yi mo de ti mo ipe tele oko mi gan mo pe igba to wa secondary school ke badan na ti mo baba bo e kan ni mo wa sinu pe ri e kan mo wa gboli communion ni odun yen mo de pada mi o wa mo
0: e sa lo antinu abro yin
1: o ti ara ti mo sa ti le 14 years o mo nko se lo won gba yen ni mo wa secondary school
0: won mo ki pe so si se se de ni mama yin mo
1: 14 years lo ti mo so ki ma fa rogun mo wa wa si program mo tan gbo 77 eso re majem gba yen lo re majem 1000 mo wa so ore majem yen mo de ti wa ni didid mi ti koja gan 7 awon doctor yen wa so pe ti ti ma ti pada wa ni after 30 ni 40 kan da card mi sile o mi gbodo lo le o ma wo tata kin tete lo ma re tata mo de so pe temi ko o wa bi omo yen lai se wahala lai se lala omo yen wa lele ti ma awon to le testify si wa mi ti ba ti fe lo church my mom let's go to baba mi I will go to baba mi let's go to baba let's go to olorun ojiji to ba fe gbadura o ma ni loruko jesu olorun ojiji olorun papa mi
0: omo yin yen na nibo lo wa ni se o ti wa school
1: o lo school
0: abiye lohun
1: mo tun bi mi fun ile ni mo bi omo yen si o
0: e tun ti bi mi si
1: mo tun ti bi mi fun ra mi na ni mo
0: le tun bi un na
1: mi se operation rara fun ra mi
0: anawo e gbogbo eyin to je wiwe won fo mo da lamu lataro ilo e tun ri banu je yen mo e mo gbe lai lewi wo ya yi in Jesus

Nice. Ọpẹ ni toni from A to Z. Gbogbo ti mo ni lọwọ bayi kiki ọpẹ ni. E je ka se bayi. Ki n to pe next. Ki n to pe lomi. Isin ta se ni ola yo yato. Gede gede ni wema ati ni gbogbo so na church. Mummy be ba le try. Gbogbo eyin odo lati omo odun 13 titi wo 30. Service ti yin yo bere ni ago meje. Lagbara Olorun. Àwọn mama mama àti baba baba láti 31 lọ sókè ìsẹ̀ntì wọn bẹ̀rẹ̀ lórúkọ Jésù ti Nazareth láti ago mẹ́sàn.

0: to ba ti di on the 22 ojo Wednesday wole ode kunle e pafra yo wa ni ile Canada ni biti ma ti lo gbe owo ni awon eyan te ba lawon eyan nbe mo nbo wa fun yin number to ba lo mo ni Canada tabe lawon eyan oko re nbe nbe yawo nbe nbe eni ki won pade mi ma fun yin number te fi le gba iwe ilewo. Next engineer.
1: Oruko mi ni Oyedeji Bon omo Bolanle.
2: Nice.
1: Mo wa lati Olomi Ileṣe.
2: Okay.
1: Ninu ohun ti mo ko ni last year ninu iwe ewe iwe
2: ebi adua ni
1: Olorun se meji ninu e.
2: Eh.
1: Olorun mo be Olorun pe ko se birthday tori mi ki se birthday ti birthday ba tin bo bayin gbogbo o ti ma ti plan pe mo fe fi se birthday ma fi wo malaria o ma re mi. So mo dupe lowo Olorun pe ni odun mi se birthday. Mo se birthday mi. Mo se photo shoot nkan to wu mi ni mo je lojo birthday mi.
2: Eh si sick.
1: Ni de sick. Mo dupe lowo Olorun.
2: Ijo wo ni birthday igba wo le seun?
1: July 5.
2: July 5 le se. E wa won to wu yin, e je n to wu yin, e se photo shoot.
1: Bẹẹni.
2: Ojo kan lojo mo gbadun, won na mo je n to wu o. E mo gbadun ko sese nbe. Emi mo mo gbadun abeyan omo lojo bi. Yes.
1: Nkan elekeji ti Olorun se fun mi. Mo ni ki o to di inu osu keje ti ma se birthday mi ko Olorun si shop fun mi.
2: Ko si shop.
1: Olorun wa se fun mi. Ngba ti mo kon fe lo gba shop eru ma ba mi pe ah bawo mo ife ri shop bawo mo ife ri shop to je pe ti ma de be mama ta mama se everything. Jo Wednesday ta wa wa si church baba mi wa ni pe ka kunle ka bere nkan ta fe. Mo tun wa bere mo sun ekun lojo yen.
2: Ba se se loni.
1: Rara en ba se loni ta kunle nbe.
2: So report ju ati e na ti gba bayi.
1: Nga ti mo wa se na baba mi wa ni lo ba shop yen.
2: Lo ba.
1: Teru ba si me o se kilo wa ninu bo tin dumo ru mo ru to ba fe paniko
2: paniko. Lo pa mi o si ni pani.
1: Pani je.
2: O se dumo ru mo.
1: Mo wa dele jo mo ani kilo de gan na kilo deru ba baba mi ti ni pe kilo ba shop mo si ba kokoro shop mi lato ni lo. Ojo keji ojo yen ni mo ri shop shop tutun ti won ti lo rara. Ohun ni mo da. Mo de dupe lowo Olorun po Olorun pese fun mi ati mai mi nipase mai mai mi na fun mi ni owo mo sa bi si shop mo nta food stuff ati drinks ni o sales ati retail mo dupe lowo Olorun
2: ninu shop yen.
1: Be ni sir.
2: Ah ah. O dido your beginning was small. Your latter hand shall be greatly increased. O di bi bere re ti wule ko kere to opin re yoga. Se wa ri shop yi. Expansion to explosion. In the name of Jesus. Mo yan awon ni barati o. Head the supplier. The name of God the Father. God the Son. And God the Holy Ghost. Ta lo ni visa ti mo wo nbe o. Eyin na le ni o ton. O ti dolowo. E ma wo ngba to mo yo wa tun so testimony elekeji.

0: emi olon lo ni a ma dupe e tun won ti yen na so now e je nfe nu so bayi to ba ti di on the 22 lojo Wednesday tin boy bo ti je pe a ni service in Nigeria a tun ni service in Canada in time won opapo ni emi oluwa ni lo gbo wole won e je ki nfun yin o fe gba iwe ilewo fun program Canada to ba lo mo nbe tabe ni brother ni sister e kan ni ki won jo e kan ni e fun mi flyer e lo number 081 86 37 kan 34 43 081 667 637 34 43 number mi mo fi pe adua o mo fi send e be adua o e send the flyer si mi e send the way ilewo ma send e to ba bere si pe in block number re ejo
1: praise the lord
0: hallelujah
1: oruko mi ni favor eri ni posi
0: eri ni posi
1: eri mi posi
0: nice
1: nkan to sele ni pe saturday mu ma ja irun mi so gba to wa di jesus sister se lo ojo weze omi seun seun tara yen mo wa mu omi mo wa da so pe olorun gbogbo fa to si mi sinu agbari mi to le ni ki ma ja un
0: olorun ba ja ja irun
1: Olorun ba mi ti jade gba to ma fi di toze gbogbo ri mi ti su mo tun se ni toze toze mo wa ni olorun oni ni birthday mama because ojo yen gangan lo pe 1 year ti mo de ni prayer yi olorun jo mo fe ko ba mi segun ofa tun ja mi je ni agbari mojumo friday na so gba to ma si saturday mojumo sunday mi le su mi le gori lele ba se pari program sunday mo sai lo sibi baba mo lo geun bo baba to ba mi geun yen won ni si o anti filayi e me so pe fi omi adura fo because ori yin ko ki se lasan
0: o lori yen ki se lasan
1: ba ti mo de fi ge
0: be se wa ge tan ko
1: mi gbe kankan be ma
0: ori yen o wa mo mo e mo
1: den sa
0: e si ni janun mo o gbon ti mama tin sise nbe o fabuku ti aye ran sibe emi aso ni di were atemba sa mi bi to duro si ina gbadanu yes gbogbo to fara sin sinu agbari o fa gana amodi bayi loluwa wi bi ju eniyan ba bo se ami loruko baba to ma ti temi mimo jade la rush mo wa mo loruko baba ti omo ati ti emi mimo bibeli ni bi omo ba so wa di ominira mo gbe ida ipinya emi yen tele kini mo siri to tun tele o si n ba rin jade ma lo mo wa mo out o di gbere in Jesus name bi won ba se nwu be ni ko mo po ninu ogo amen ko mo po ninu ola amen ki gbogbo nti won ti gba lo re ko pada amen in Jesus name

0: ise ta se ni ola yo yato gede gede ni wema ati ni gbogbo sona church isi agbara e mu mantu yin dani enikan le woni mantu anka we anka chief white ta fi gbadun wednesday meji e joko le kan ada kan bori sa nkan mi o ton sele e ja menu ko mbi beyin lati iwo odun ni e ti wo moto gbagi eleve so kale ni wema e bere church olorun ojiji nbi garage yen awon eyan won dupe yi bo se ngbo bawon eyan se ndupe lo bi o se yi kan o 7 ni service awon odo awon youth for Jesus 13 to 30 o bere and to ba ti le deny ta won mama ati baba o bere now e wa gbo gbogbo sunna church na lati se be engineer e pe pastor ina ka won no mo bo
1: hallelujah hallelujah oruko mi ni pastor Jeremy Adini. Firstly, I want to appreciate my father and the Lord fun eko ojojumo o gbadura loruko Jesus Olorun ba mi se won ni arugo woli
2: amen daramola
1: actually on to bi ni pe Olorun bless idile temi na pelu ile tutun mi hallelujah gogo ni mo observe ni ojo kan baba minister ton one minister gan powerfully mo se one minister ton lojo en mo wa ku e mo wa dele mo wa pray prayer e wa dale mo wa so poluwa lara won ton se obe ti ijo yin je ni mo wa nu e olorun bu obe femi na mo pray fervently baba de ti ko olorun prayer baba je ko yo pe ko si omo mo ni odo olorun bi awon se je omo lodo olorun
2: waste.
1: And as God will have it, along down prayer, along feminine, he led to me. But though the last Thursday, to Kojalon, my father, your father, Oba Meshile, and I have the last Thursday.
2: All Lord, there you need. Amen, my Lord, Yashimi, man. Gbogbo eyin te ma boju akuse wa awon pastor wa gbogbo awon to nwo yi e toju e mo lo sile ti won lojo monday to ko ma si kankan to je alasadanu gbogbo awon to nwo te nwo te nwo te ri bi an se ri te ma boju kekeke wo won be na mo ko won se ri mo yi ko mo pase ma bo ya ile re si mimo onge Lawon ba ti ri ta joko ta se yes sir yes sir yes sir tori pa nje driver ara wa an wa ara wa won o mo ru nta je a ni lo ka make announcement mo si ti ko gbogbo won laye in godo ri kankan nu yin ko gbe raga ikanu leyin lon lon awon ore kan be ti o se bo mo le ba se pari ipade awon obirin ta n gbadu amo sare lo ba won si December ni on the 15th eyin 77 bo ba se ami ori phone ni ti ma bo yale esi mimo ori phone ni ti ma ya si mimo mo ikan ninu awon mi re na soke eyo kan ti to na soke ki won to ku nwaju na soke ami ori bi ti enikan ti ba omi sotari wa gbon ti mo gbo leti mi eni to mu iri e dani to mi nbe lare baba se ami mo pa lase ko yo si olojiji egbe ile ke wa egbe omi yin le patapata e wa da owo yin na soke bayi angeli oke la won ti ma dun so won fe fa awon kan soke olorun ojiji awon wo ni oni gbe raga ta ba gbe yin soke eyin wo le ni jora yin loju te ba gbe yin soke mo ran ase jade lo omeku amena ameku atahayadas gbogbo eyin te bi agbara nu yin si ami loruko baba to ma ti temi mimo iwo ni wa ranju si ami yen ni ase ati agbara lati ma lo oke sa loruko baba to ma ti temi obodo jalu oni bi mo se kibe ma lo oke loruko jesu ma lo oke sa ni bakeji mo ni o ma lo oke sa ni baketa ma lo oke sa number 4 jami o le ma lo oke number 5 loruko jesu ma lo oke Number six. Mo fe wo bo se le se ami. O ya ma lo soke. Number seven re o to pari e loruko baba to ma ti temi mi o ya ma lo soke. Ja pe ma won merin oke ni mo nlo. Mo gbadua emi ti mo ba yin ya ile yen si mo ni to ba yin ya mi si mi mo. Ti 2026 ilekun eko ti 2027 bi Jesu ba fa bible seyin eko ti 28 eko ti 29 eko ti 30 titi wo 70 bi se mo ba yin ya le

0: won tin pastor yen so dale gbogbo yin te ngba olohun gbo fun ile kiko o fe ki olohun o kole fun o mo fe kole jesus ni mo ko ile fun eda mo fe ko dide o ngba olohun gbo fun ile o si ngba olohun gbo fun ka e wo bi mo se to yen awon yen ni mo fe won orubo ti adua ile aro yi gbogbo eyan ko san ida mewa won enikan ni ki ru ebo olohun gbo mu nkan kan ko fi mama sami sira re ka fowo re polowo program tola to ba wa nu won e wa kunle gbogbo eyin te fe kole gbogbo eyin te fe mama o tun fe ko si o ti ko ri o fe gbo olohun gbo fun ka re lodun yi o n gba olohun gbo fun ile e kunle mo kan tun gbo eyin onifisa e kunle mo nawo soke to ba se pe ti oluwa ni ile ati ekun re ire to n be ninu ile bayi loluwa wi loni ojo saturday 18 mo ni ko jade fun won na ko to di december ipo on rere to ro ko le gbese ki o nko yonde fun in the name of Jesus Christ account number church ni ke ru awon ebo yen si 1966 36 38 73 1966 91966 363873 Comfort Life Mission International Access Bank Bi yin oba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ida mewa ni o ore akanse pe Oluwa ko le fi mi na ra le fun mi ra ka fun mi se wa yo lenu ki se gbo ba to ra ko to ni e je npe awon omo Olorun ti won bi loni eyin na wa kunle ise to la o le ni agbara Olorun e mu mantu meji meji a joko le kan a da kan bori enikan ni fun kini for favor fun oju rere ma tun so nkan kan gan te tun gbo rin baba denu service enikan ni woli ese bibeli wo la fe ka loni a tun awon ese bibeli kan mu a tun ka Now, iwe isike chapter 31 titi wo 36. Enikan ni se bi nle pe ni jo ni eja tun mu be. Se n to je pa agule ti fe pari bibeli dan. Enikan ni mo ti ko je o nbe ti pe mo ba bo, mo ka lo nti e. A pari e. So tori awon ti nbo leyin lo je n tun slow down bayin lagbara Olorun. Eyin omo Olorun ti won bi loni e kunle. E je ki n so tele, e je ki n gbadua fun yin.
1: Ni bikibi te ba wa, arugbo ojo o, baba mi baba re. Mo ni ko gbe oga mo lu adabi ni olori adabi ti e ba so ni la bi oloku to ba so ni la bi o ara yo di obi ara se nte ojo in Jesus name happy birthday long life and prosperity gbogbo yin te mark wedding anniversary yin loni igbe yawo yin o serere lowo yin adabi ti e ba so mo yen lo fe loku o ologo ni an pe happy wedding anniversary
0: gbogbo yin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin e je mo lori Facebook you are blessed it is well with you

0: eku dede woyi o o ko mi na ni Bola Are Evangelist Doctor nje eti eti gbo radio to n gbalẹ kankan kan Ibadan ni ha hin ohun na ni 32 FM 94.9 eti gbori ah beyan ba fe layo teyan ba fe yo teyan gbogbo to ba ijo ma yo awon gan ni sinkun ni won ma mu erin sinkun ni won ma mu ayo
1: kini won oni ye bura mura mu niji meji asun yo si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po o po koko ke o po 32 fm 94.9 I'm very

0: Baba Fendo de
1: iyan me ni wo station government mo private ni e ko ko ni tumo tan wa so ma fe gbo nisi private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ile wo ti government bi ko ko ni ori kankan to tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
2: e lo le so folu weri owo ti fun omi e te fi pe pese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
3: nipa be oro odun lenu ye o le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
2: se ri ti are tinugo o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je ko bi komi ti di wogun lenu
4: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe
5: afawon ati family won
6: a se mu yan gan a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju
0: baba fendo de

0: se iye ton ta awon kan ti state n fowo ra le ni se un lo nta ni ngba ta mo do awon lo awon ton gba owo kekere awon workers nigeria to ngba 30,000 naira tele tele e mo nkan ton fin ra ni won ma ran mo lo le iwe won ma ngbe nu le won jeun won wo moto nisin ton fun won ni 70,000 ewo nu won lo ri le gbe bayi ewo nu won lo romo ran lo school ewo nu won lo le jeun inflation ti je gbo owo ton o ti ba purchasing power ba o ti ba je lapo everybody so they say pe boya state o ni se state ma se but it will take some time they need the funds to do it and they need time they need expertise gbo nkan to wo require lati se go se kokon se nkan basubasubasu now awon states ni tin gbe gbese oyo state nsin at least o bende ko bende o se yokan to yin supply gbogbo government quarters o ma take time kan to le se to ma fi cover ilu are kan fo o kan wa ona are kireke o ti ijogbon yen sori awon states ni ngba to ri pe o ko se se fun
1: esun ejika yaba ninu awon iroyin laaro yi o wa nbe ase ile ejo to gaji lo orilede wa nigeria eyi ti won gbe kale ti won fi da ase yi ti ile ejo ko ten lorun ti won gbe kale lori oro emefele ati awon dukiya re ti won fi danu ile ejo ko ten lorun kokko pase wipe gbugbu awon dukiya ti joba fe gbese leun wipe ko soro nbe wipe ohun lo ni sugbe ile ejo giga papo ni pe ko di ti joba papo awon ile awo si fila ati owo eyi ti o je egbelegbe milionu dola won ni pe ko ti ti joba papo eje ka wo ibere meji mo fe bere gbugbu awon an gbese le awon ile awon kankan yi ati owo yi ibo ni ijoba ma ko sin ati pe bi won ba se fe lugan se ko ye ki awon ara ilu ma gbo nipa re bakan na si re ile ejo kan dajo kan pe bayi lo si ye kori emi o si danu se won ki se iwadi e to to ati to ye lori igbese ni debi pe ase ati igbe kale awon ile ejo wa ma fi ori sora won
0: e seun e je nbe lati tori ile ejo iyen e no se amobi court system wa bo se ri

0: Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbogbe apodunu be alu shekere onagere tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu paraye
2: 32 FM 94.9 Laughter House
3: ori oke tete premier
2: mokola Ibadan.
4: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori ko ni 94.9
5: eni wa disappointed.
6: Irawo kan yo mi lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikanni 32 FM dosu o letente oba laarin awon okan ni 32 FM 94.9 ikanni aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo mun araye ibudo ayo atori sun idunnu ni 32 FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba ye se bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afere je lowo are ni je tenu ko tete boli ko ikanni 32 FM dosu paran kaye 94.9 lo ba won kan ni

0: a ma je ni ko ni idi ka tun ma bere pe ki la ma se ose yi o tan green fun wa ko ni red a ni rogun wa nko ti lopin ose ta wa yo green tan ni e ku ojumo e ka bo sori eto sowedowo ni ikanni aderin posonu 32 fm 94.9 laughter house lori oke premier nibadan nibe lawa ta tin se bi oba ori eto sowedowo na le bossi fawo omo pe ti amenu e ta mo bo se nlo ta mo bo se nlo lagbon ni ti sowedowo ta man resi ta man ko si ni gbogbo ojo aba meta ta man fi si kaleri di egba kaleri chuchu atawa ta nwa buga buga na ibi lati man se pade wa lori bi o se green ti o se ni red a de tu se be lopin ose yi yo tu tan green ko ni tan red gbogbo tin je tolorun ba akinkunmi dolapon lo kan ti mo nje atemi atawon professor ta jo nse kini ohun atuti de la ro ni lati wa se kini ohun fun wa bo se ma tan daada e ka ro
1: akiyin eyan ara le o abi nbola la mi oruko ti mi sporting crystal akoloyo
2: akojumo oluwa seun samuel golden boy loruko mi
0: ifa bet na wa bi wa calm down si bi don lupe si mi
3: ifa viator ifa viator ke ba fe jere aviator ejo eje ki fa wa ifa
0: wa gbenu si mike omo nigeria be gbo yi
3: ejo ejo wa
2: ekan si fa
3: no cheri ajura wa lo kalu kulo mo fide o eje fa wa mo fe bere question kan
2: do ba ti do aviator ekan si fa
3: ifa irakun
0: ifa olokun
3: kini game po awon kan ma play spin orisisi options lo wa lori awon bet companies yi bo ta ba fe tanra wa loku ka ba fe tanra wa loku a mo pe oba wa ni field kankan mo ti ma won to ma n play aviator yen ta ma n sun ko to po but to ba je pe n te le enlighten awon yen pelu lori aviator yen wa to wo je pa tun ja nfani if I can play
4: Christian Olorun ni boko yin je
3: Sherry
4: ati je ati se gbugbu e ko se n to mo kan se o ma bo sowo ni bẹ́ẹ̀ wà ní gba èèyàn níyànjú pé kó tara bọ̀ play responsibly ni wọ́n sọ tó bá ti wọbẹ̀ díẹ̀ kọjáde díẹ̀ náà ni torí máa jẹ ni àwọn géèmì kankan tó fi máa ń gbowó èèyàn yọ ẹjíkẹ́ tó tẹ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ máa ṣe lè tó bá ti ń ṣe fọpọ̀ lọ ṣe nítorí púpọ̀ ní pọ́ lára pé bẹ́ẹ̀ lẹ́kàn dà pé jí kí n sáré wò kí n sáré fi léèsì kí n sì jáde ó ṣeé ṣe ìgbà míì ó lè jẹ́ pé tẹ́nira ló fi síbẹ̀ te pe number won si wale kan na o wa je n to je ri ni bi board game gan omo ma be igba mi si o to ba fe se won wora e mo te ba ti won ni nkan ti oloju kokura bo kan ju abani ki se nkan ti
3: e ke to lo edakun tun olohun o da be se mu moran wa yen pe ki en fomo lo abi e se but ko se ti ki ta ko se to ma ta ti ki lose
4: ben
3: pe yen ma win but winning ti lo da fe to ti poju
4: ẹ ti rí lẹsìn mọkọ ni
3: ìdájọ wà mẹ ni
0: ìdájọ
4: mọlúfà
3: tẹlifà ní ìfilé ok wọn ní àwọn ọmọ fún ilé jajẹ ni wọn ní kọ ẹmọ yẹn pẹja o ẹ tẹ bá nọmba ifá lọwọ
4: ẹsẹ ni àwọn àkókò kan wà ṣùgbọ́n àwọn yìí lára tán ẹ nínú ní àkókò mọ tẹ pé n tẹ jẹ tó dá síbẹ̀ padà ẹ n tó ṣẹlẹ̀ ní ẹ yóò rọ
0: pòfẹsọ òun lẹ ti gbọ́ látẹnu pòfẹsọ ifá yẹn bẹ́ ṣe ń gbọ́ wa òun náà lè lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó ayélujára wa 32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀ 32FM949 fẹ̀yìn ẹ̀ òun náà lójú òpó tó já sọ́pà ọ̀dọ̀ tí wá ń bíbí kẹ bá ti ń débẹ̀ máa bá wa pín káwọn ẹlòmíín náà lè mọ̀ pé ètò sọ̀wédowó ó tún ti gbìnàyà ní ìkànnì adẹ́rin pòṣónú 32FM94.9 ká wọnú kinní ọ̀hún lọ ní sàn-án ká bẹ̀rẹ̀ láti inú nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ méjì péré náà ló kù wọ́n gbà kan lénìí wọ́n gbà kan bó bá ti di lálẹ́ ọ̀la ká mú látòrí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ alẹ́ òní láàrin ikọ̀ àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè faransé àti ikọ̀ àgbọ̀jẹ̀ orílẹ̀-èdè england three lions ilẹ̀ gẹ̀ẹ́sì àti orílẹ̀-èdè faransé fún èmi nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ yìí góò méjì látọwọ́ orílẹ̀-èdè méjèèjì over 1.5 àbí gogo.
3: ká fi ọ̀tẹ̀ sí ká tún yọ ọ̀tẹ̀ kúrò france yóò na england
0: straight win for france.
2: Èmi tẹ̀lé over 1.5.
3: France yóò gbé third place.
2: Gogo da.
3: Iwọ mi ò ṣe ọ̀tẹ̀ tó wù mí lọ́kàn mi mo gbé o. France to gbé top place.
0: Kí lẹ sọ?
2: Bí kan tiẹ̀ gba méjèèjì lé ní ká.
0: Ọ̀la náà ni yóò tán.
2: Tiẹ̀ kú ká kó jàre.
0: Mo bá wa tán náà oṣù dọ́gọ́sì ti líìgì tó bẹ̀rẹ̀.
2: Ṣé o ká tiẹ̀ ṣì rí
0: pre-season? Pre-season tiẹ̀ wà lẹ́ni. preseason die wa le ni ta de be ta ma won fe se won se olore so re kokan timu godi o play le ni bo ba won ba dawo wa nu I am godi le ni ati mu ife se won se laarin ile gesi atawon ati ko orilede france gogo over 1.5 chase win for orilede france awon option ta ni ninu awon ife se won se yen niyan ka wa ku o nbe patapata ka lo so orilede bulgaria ninu league agboje won orilede bulgaria awon ti wole padan ti won won ni asiko lati fi padanu asiko iko ludogorets rezard lati orilede bulgaria atawon ati ko locomotive paldiv ninu league won agboje won orilede bulgaria straight win fun iko ludogorets ninu ofese won se yen en to ba wa nbegu to ba nfo e le gbe over 1.5 ofese won se tabi ke gbe iko ludogorets lo wa nle ko fun wa ngo meji ninu ofese won se yen
3: Bulgaria.
0: Yes.
3: I'm in the search for that particular game.
2: Ti wa na opo e ba wa. Lati sekun. E je ka play ni wa.
3: Agba bi ta gbe yin si na niyan. Eye ko le so fun pe wa na opo a. Bulgaria. Yup. So sorry. Team mo le pe.
0: Ludogorets Reset.
3: Ludogorets. Versus
0: awon ati iko locomotive
3: Plovdiv.
0: Yes
3: ah ebi na ro ludogorets yi tan o kini da lapo gbe
0: straight win over 1.5 home over 1.5
3: ebi o ti eni kankan tin gbe mo na ro ludogorets tan ni o
0: straight win fun iko ludogorets ninu ifese won se yen imi to tun wa ninu league won lorilede bulgaria yen leni o ni ifese won se laarin ko spetmiv sofia atawon ati ko ada kadzali
3: no septemvri
0: septemvri sofia atawon ati ko ada kadzali yes ifese won se ile go market ni ma lo fun ni sansan over 0.5
3: emi lo fun ewe over 0.5 bankaliya odaju pin
2: mo tele ewe over 0.5
0: ewe over 0.5 over 0.5 en to ba tun nige x2 ifese won se yen na o se kajele
3: e rest un ba mi ni o da ni game but
0: yes
3: ba mi leru
0: en fo
3: ah mo fo
0: e ma ma fo bi awo
2: eyan gboro fo lasiko
0: e ma ma fo bi awo
3: ah e dapo mo fo bi egbo ti an fi adogan dane
2: o fo la o gbo
0: yen du fo ya to tawo ka wo ba fo e si le ri gan mu die be
2: o gbo ma fo lasiko e dorapo
0: o ye mi
2: won ti bere exam
0: eh
2: next week in party
0: my
2: no,
0: okay so tell your daddy that exam start on Monday. You not bring your money, you're not coming to school, you're not entering the school gates. Oh, yeah, me. No I'm not would you mean I'm not beg you I'm not beg you I'm not beg you now I'm
4: gonna
0: how do I
4: ba Olorun ni gba ti mo ba nbe be aye mi o gbodo baje loju re o why you see
0: me mo wa ko ri o tabi ke kan gbo e lo daddy wa awon mo yin ma ti
3: o be kan get out
0: e le kan mi bayi o wa jagbo
2: Olorun ni ko je ko ba je pe number mi lo wa ninu school platform so feedback mo ma ngbo
0: e ni gba direct
2: o kin se direct message
3: we pe pada pada si nkan re school le pe o
2: ba kini
3: school le pe o ko ni so to da enu ko ye pe fe foruko e se oruko house kan ai ko ye pe balance omo yin e jo uniform omo yin ti gbo
0: olohun fun wa olohun fun yin lowo te fi ma
3: so ti e pe pada pada aida ko ye pe lenjo na mo ja soccer we ni
2: donu mejeji
0: boy ni pana pana so mo ja six soccer we lona wo I say one. Ninu ligu agboje won lorilede Ecuador.
3: Awon Ecuador.
0: Yes.
3: America. Hey, Oluwa.
0: Won ni bi ta mo je ba tan le.
2: Ah. Teyan fi panu na loku
0: te. E mo mu teyan fi panu die die.
3: Teyan ba fi game mi ta tete.
2: Onu oro.
0: Ni bombe o.
3: Ah. Ele mo jana wa country yin o.
0: Deportivo Cucuena. Deportivo Kenuka ni ki se kukwena. Deportivo Kekuna.
3: Syria
0: won ni o. Atawon ati ko Universidad del Ecuador. Ninu liga go je won lorilede Ecuador.
3: Ile su loju mi gan.
0: Ah, e ma je ko su. Ago mejo se ko ja se ju boya bi maundi ni ogun ni. Ife se won se yi. Iko egbe agbabolu Universidad del Ecuador to wa loketa. Egbe ko mi awon kan. Ewe over 0.5. Tabi ke egbe ko Deportivo to wa nle. Ko ma mi awon meta ku sibi to ti fe ri go meji lo ti score last 5. Home under 2.5 tabi away over 0.5.
2: Ah, Gina Wambio.
3: Kini mi na yi, okay.
2: She.
3: Ecuador. Eh, Deportivo ko denun. Eh, Cuenca.
0: Yes.
3: Atawon ati Catolica Quito. Abi?
0: No, Universidad de Ecuador.
3: O na ni. Agbejuale?
0: Yes.
2: Agbejuale o na ni.
3: Adawo game agba ko mode
2: o te gidi ni o mo tele under 2.5
0: o si bi ti mu to wa nle e ti le go meji
2: o
0: si
2: lo
0: ti
2: le
0: ri under 1.5 e gan wa ko si bi ti o ti ri go meji
2: ah under 2.5 e 1.09
0: kini under 1
2: under 1 1.42
0: ah under 1 e wo deru ba mi bo ko le score go meji ko le score meji actually ko si bi ti go meji lo score last
2: score go meji
3: agba ko mode
2: under 1.5 bo en to ba wa ni get eru bamba ko go for under 2.5
0: eh under 2.5
2: but team yen
0: si video ti go meji jo
3: under 1.5
0: under 1.5
3: ko team ko e nbo team ko e
0: gbadun ara won ya won so dojo lowo
2: ah eh tabi en to ba tele betty company ta wa nlo so ko go for any team to score 3 goals or more no so ko se to ma score meta lera lera no game so iyen si ni hold die
0: 1.16
2: 1.15 any team to score 3 goals in a row no so ko se to ma score meta lera lera no
0: kafi ifese won se yen le sugbon ka si duro ninu league agbo je won lorilede Ecuador yen ifese won se wa laarin ko LDU Quito atawon ati ko Leones FC LDU Quito atawon ati ko Leones FC ifese won se iko Leones to wa loketa lo daju sugbon awon bookmakers n wo ni wo bi pe iko LDU to wa nle ohun ni o mu ifese won se lo to won gbele ma gbe iko Leones to wa loketa ko bori tabi ki o ta omi x2 tabi ewe over 0.5 o ti lose kankan last 5 match e o beta enikan to se pe eyo kan lo na last 5 ti o tun mi awon merin
3: won do de godin ni o
0: so
3: wo sara le ngbe mi sa
0: o
2: ara le ngbe yo di dadan ah esu game yen evi die bo to ba wa pada kan gida tan ma go for handicap
0: eh le lo handicap excel mi o ginu ma jele
3: handicap kidi bai
2: ma fun ewe ni handicap 2
3: eh wo e je ke mi fun home ni handicap 2 yen
2: to e gba fun home ni handicap 2 so ko ti o di kokon be
3: ko si be 1x o ti to leyin ki ma gbe 1x ah
2: ko si odi kankan be
3: 1x LDU to win or draw
2: so ma play away handicap 2
3: ah
2: ma fun 2 go isile so mu o le na 2-0
0: o si bo ye na
2: form away yen o jina
0: ninu league agbo je won de ki ka ni cup ni nisin yi nkan mi la
2: form away yen jina so then awon bet company na
0: o ma mo mo sawon kan bayi o ma mo bi tawon eyan
3: 1x mo gbe LDU to win or draw.
0: 1x, X2, away over 0.5.
2: Yep.
0: Kafi, yel, tabi handicap 2.
2: Handicap 2.
0: Fun yi ko Leones to wa loketa.
2: Mo fun ewe ni handicap 2, mo fun go meji sile.
0: Kakuro lorile de Ecuador, kaya ni Estonia. Ninu liga agbo je won lorile de Estonia, ife se won se kana wa nbe to se kajele.
3: Eh, to loko ni Ecuador yen.
0: Yes.
3: Game Barcelona ati Libertad yen.
0: Okay.
3: Ago kan oru ni, fe ba fe gbe mo. Barcelona e su opin.
0: Okay. Won ti gba lagun kan owe ni. Abi?
3: Eni 19 won gba o.
0: Okay. Agbo kan owe ola ya.
3: Agbo kan oru ola. So agbo kan oru ni ale oni mojumo ni game yen. Te ba le gbe Barcelona yen mo. O su opin.
0: Barcelona Ecuador.
3: Barcelona Ecuador ke se ti Spain o.
0: Se ti Spain gba bo.
3: Ola o yo wa o.
0: Kama lo ma tu phone kiri. Ka fi orilede Ecuador le ba yen. Kaya ni orilede Estonia. Ife se won se wa le ni laarin ko Chance Narava atawon ati ko Vapros ninu liga
3: Chance Narava ni o
0: Chance Narava
3: Estonia
0: yes atawon ati ko Vapros ninu liga gbo je orilede Estonia ife se won se ikọ Vapors to wa loke ta ko bori tabi ki o ta omi X2
3: Messi Liga bi AES Liga
0: Messi Liga Major League won yen X2 tabi Go Market over 1.5
3: Transfer ti panu
0: Vapors
2: Vapros.
0: Yes. Boya on no won lo ko to ma npo o ma npo.
2: Panu na ni, o na ni.
0: O na ni je panu JK. O na tun je panu.
2: Panu JK Vapros.
3: This game away over 0.5.
2: Yes, away over 0.5. Vapros to score one goal.
0: Away over 0.5 tabi X2 ninu fese won se yen. Ka gba Estonia sumo oju oja. Nigba ta ba de pada ka wa ma ma won fese won se ninu awon league ibo mi. E ku kale.
5: Ma wo mi bi mo se fe yin
6: mo n gba ta ti 2 FM
7: 32 FM 94.9
8: Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lè ṣaláì máa pànílẹ́rìn lákòókò àpéjọpọ̀ ìtakùrọ̀sọ orí ìlà mọ̀lẹ́bí mi. Ó ti ẹ̀dá ohun tí gbogbo wọn nífẹ̀ẹ́ sí ni mò ń ṣe. Ó náà ni àmì ìdánimọ̀ mi ti ṣe Maggi Native Jollof Rice. Ìtọ́wọ̀ ẹ̀kan lásán, ara yín kankan ò sí lẹ́yìn ẹ̀.
9: Maggi Stack tá a ṣe látara ẹ̀wà sóyà, àlùbọ́sà adùn chili àti kànáfùrù.
8: Oúnjẹ alẹ́ ti délẹ̀, ẹ máa bọ̀ jẹ́jẹ́ tàbí kí ẹ má wà rárá.
9: Maggi Stack yóò sọ gbogbo oúnjẹ tá a s

0: Hello. E kaaro. Ta lo wa nbe egbo won oke. Hello. Ai bata jakun oro di kale 09062 odometa 949 09062 odometa 949 ni number ti o wole si a ni tara tori bi pe e je ka gbe igbese lori awon nkan ti ba nsele laarin wa e ma ja bon bo mara iyawo mi oko sin to dun yo wa lohun de ma fun ohun de ma fun ijo ti oro won o ba wa di pe yo se mi ti o go boreke eh o lo je pe se mi nbio in logun ore o se mi nbio logun ore bo ba ti se to ku de ka to je ko mo pe sa kesi lese kese pe e si se nkan bayi o inu mi o si do si e lo e ka ro hello ay 09062 odometa 949 09062 odometa 949 pelu 07055 odometa 949 07055 odometa 949 o na ni number ti e to lati wole hello e karo
1: hello
0: e karo
1: e karo sa
0: e
1: damala lo so lati abu
0: okay
1: nkan te mi fe so ija wa la mi so pe mo nja pelu iyawo mi ati iya iyawo mi ki lo sele ni pe 2003 August la work o wa fe se internship ko tete ri internship ni se tori international student exam ni
0: okay
1: but o ma fi o ma koko se exam North Council exam ko to le gba certificate ni Nigeria ko to le wa se internship ni
0: okay
1: ngba to sa se ka to mari lo ti se exam yen o pass paper meji ni paper kan o pata wa sa mari lo wa se paper le keta yen Olorun ran mi lowo mo sanwo exam ni mo se be ba to wa fe se internship yen a try ko se ni Ibadan biba ko sa ri se wa je pe Ibo Ekiti lo ti wa ri opportunity lati se last year February 24-25 ya lo lo si ito lati lo se internship ni whereby egbon e kan mari nbe na to je pe ibe lo nbe o wa ni pe won ni bi o ma gbe lodo oko egbon e ati egbon sa o wa ni poko egbon so do privacy mo ni no problem before ko to kuro ni Ibadan o de ma nsise ni Ogbomoso to pe omo Ogbomoso ni o nsise ni hospital kan be ko to ku logo mo se mo send owo kan sun pe to ma fi gba ile
0: okay
1: o de Ijo Ekiti egbon ti ba gba le igba to de be landlord ni o gba ko gbe ile yen pe ohun ofile rent fun mo o wa ko lo sode egbon igba to ko lo sode egbon ibe lo wa ti sawon ko ti soro privacy pe oko egbon soro privacy ko si bi mo se le de be yen mo lati lo tori asa ma jo soro gbogbo ba ma jo soro igba to di towards November December in my father's family ani nkan ta fe se asa lo se ngba ta se o de je ki ya mo pe a fe se nkan ba se nkan ba ko de ma course mi ni owo o na so fun mi ko fe change form mo ni tin ba ti ni owo mo ma send owo si olon sa bo mi lati ri kini la pressure mo send 80,000 naira si o refund e para fun mo ni kilo sele mo de ma send owo si lo so so o sa da mo yan pada fun mi
0: hello okunrin ti o di call lo boya ko si mo ayi e ba

0: Hello.
1: Hello, sir. I mean, cock at the talking guy.
0: Oh, okay. That man going by.
1: What is load? But this is what the December period. More new can pay. Mufel do do mommy money. Obu much on pay. Mufel of money in kando. Only kimalo. Money kilo de. Osha initial launching. Mokiya moneyara magwa. More do more pay. More do do mommy. O wa pe mommy apada wa ni ke mommy o gbodo gba ibun yen lowo ni ye wa ni po ma gba o wa so fun mi pe o ma se worst kini mo se fun e for Christ sake mo de ba do pada mo so pe mo ti de ba do ba to ma fi towards December period mo ni so pe igba o lo ma de o lo won wa le ah like mo feel like stupid ko wale fun Christmas ko wale fun new year sir aso wa lugu mo so lodo mommy
0: okay
1: ba to wa di new year mo pe o ba mi soro njo Christmas gangan mo send the 10,000 naira si o refund owo yen para oni no problem ba to sa wa di February 3rd lale o wa pe mi o wa ni pe ohun ti pari nta si pe ohun ko bo ohun bo ni badan lona amo ni mo ti gbo ni pe oluwa seun lati ojo si mo wa ni mo ma drop key ti mo wa drop key si
0: okay
1: ba to ba fi da lojo keji emi na pe o wa lohun ti wa ni mo park amo ni lohun si ni mo be si ounje si le o back ma ko sha ba to ma fi di bi nkan bi 9 mo tu pe mo sha ni pe o tu wa ni moto mo tin gbo ni moto ngba to ma digin kan bi 10 o'clock la lo di mi pe mi strange pe are you aware that your wife is parking moni sa moni I'm coming home ni mo se rush kin to dele o ti park gbogbo ero patapata o ti ko lo mo pe egbon egbon ni kin pe mommy awon o pe ya ni pe ko le ku wa sile ohun ko le se kini kan sa ki ma show story ni ki ma odo ye lo wa ye den kuro fun mi pe ko si lodun investigation odo ye lo wa mo tu wa lo baye mo lo be kini mo se iya ninu oko egbon e to wa lado yen yen wa pe mi o wa ni be kin lo be ya yen pe kin ko amun yen lo ba yen pe kin lo be won mo ko awon yen dibe awon member church family mi adebe e le believe ya o mi wa nu yara nunule yes on bon mo bi to wa a be from 3 hours I want to do ya yen lo ton tele mi lati church ya yen gbo asha lo ya yen aso soju aye o tu gbe awon eyan wa o gbe won de park asha ajo de badon
0: okay
1: but ba se ndele ni don yen egun e kan wa to ngbele to je pe igbo mo se lo nse bo hun se ri wa bayi o we o jade ni o lohun o le withstand di nkan ti ya won se asa be a lo eyan kan wa to ye pe mo wa pe egbon ijo kan pe ta ni o ma n gboran si ninu ile o ni ore ohun kan wa ta n jo nsise ore lo wa je ki mo yi pe gbogbo ba se n wa sogbo moso yen ipo wa n le pe emi ni mi fara bale ta ke mo fara bale ni pe mo ma gbo pe wa ninu ile ba to wa di easter yi mo wa lo sile won bi nkan bi ara
0: 637 ore iya yen lo so fun yin be
1: ore egbon ben
0: tohun mo iya
1: tohun mo ya tohun mo everybody tohun mo bi family friend won close gan
0: oda ni show
1: yen wa so fun mi pe o wa ni ile pe nkan ti mo le se pe kin te wa sogbo moso lo wa le patapata kin sogbo moso emi no de wa sogbo moso mo gbo te e le believe mo wa ri omo kan tojo anu compact ma no pe se iyawo mi wa nle o lo wa nle mo wa bi pe se nu ejun bi jawo mi se wa bo ni nu mo ogun o ba de de pe ki n wo nle ase bi mo se n bo mo yen so n ta yen ya yen ti ri mi o ti ni ko mo n ku gba yin ku le mi o te mo mo be won be won be won be won ya ni ki ma je ka won na dugbo mo ko to sele o mo ni kilo de ma mo be won mo pe brethren won so n pe ohun ti ba won soro gege bi onigbagbo o ni won dahun lo won yo nsan ti won yo so si ni aburo mommy won kan wa iyen ni wipe you are a good man teyan ko ba ba mi don to ba ba omo won don re wo oni wahala ni oni I should move on even egbon so pe they have their plan and I say who are they oni se bo ni ya till now me le ri ya me bo soro o log me out nkan to ndu mi ni pe registry la se I've went to police mo ti lo ba lawyer lawyer ni pe ki ma file divorce pe ki ma file divorce pe mi lo ma affect ju but awon lopa ni pe ka won lo arrest mo ni ko ma arrest pe like I don't want them to be arrested pe kon fi won sile and before ka to marry every garden thing to won ni kin se ni mo se I paid money
2: e ma gbo
1: gbogbo nkan to ma ngba lowo ebi oko la ko lo
2: all right e ma gbo mi bayi sir now hey gbogbo ten so yi se onu odun to lo sodun yi na ni gbogbo ten so yi
1: be ni sir
2: okay lati february yen wa re eh eh ti foju kan de sin
1: mi o ti ori tin na
2: ati odun wo le dere si mari 2003
1: be ni sir
2: that's 23 years bayi
1: no 2023
2: okay 2003 le pe boya e sin ni
1: sorry sir
2: okay
1: 2023
2: o tin lo bi odun bi meta bayi
1: be ni sir
2: eyin ati ya yo si gbe gba kan jo ni jari ko to di pe ogbe le isele
1: sir mi o ba won jari december mo si lo fun won ni adi odun pelu bunch of a planting
2: oda e ma ta se se le fun wa number mo mo bayi
1: na mo le ah mo le test si ni sir tori mi mo lori
2: e lo wo ke pe mi pada tori be ba test e ori phone te n pe si yi a le ma tete ri gbirigbe jade nbe e lo wo ke ko ke wa pe mi pada sir
1: yes sir
2: se ti gbo
3: mo bi se a ni lo gugu se to bi ke lu jade la iso fun mi
2: e je n toju oja
4: ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gba ka ti tu efe
6: 32 fm 94.9

0: Hello, e ka ro ma o.
1: Hello.
0: Hello, e ka ro ma.
1: E ka ro.
0: E ro ra ma, e ku weekend ma o.
1: E se wo.
0: E pele ma.
1: E
0: se adupe. E join ma boya mama Adeye mo ni mo ba soro ma.
1: Ile so.
0: E mo se mama Adeye mo ni e ma.
1: Beni.
0: E pele grandma o. Era. Ah, Itobi Lobo Ogun Sina loruko mi. Yeah, ati le ise radio 32 FM ni Ibadan ni mo tin pe be ni ma 32 FM ko si wahala kankan ko si wahala kankan ma. All right, eto wa kan wa ta man se ta pe ni ijawo dollar ijawo dollar eto yen a ma nlo lati gbe bi oro bi jaba wa mi kan o le je igba taburo na jo sera won o le jo ri ato re ati be be lo. Ah, eni kan lo wa salaye oro kan fun wa laaro yi. Mo si fe ki e ba wa satunse lawon arin kan nbe gege bi agbalagba. On lo je ki n gba number yin pe ko je ki mi ati yin o soro. Se n gbo mi ma.
1: Mo n koro yin.
0: Ah, se ojo ni tin ma.
1: Amen.
0: Eh, oko blessing ni. Dami lola. On lo salaye oro kan fun wa ni ile ise wa laaro yi nipa awon oro to waye laarin won ati yawo e
1: ejo mo wa bi kan mi ni le mo wa bi
0: kan nti mo fe so na ikin kan to ma pejuma se n gbo mi mo. Hello.
1: Toro bi titi mo wa.
0: Okay, bi time mo le pe yin pada.
1: Ko ya tin bo ba tin mo ba dele.
0: O da bi time wo.
1: Ati pe oro yen o tin se bi o. Ohun ati eni so gan dan popo lo ni kan. Oto ni bi o ni kan so yo bi le se lo titi. Ohun ati enko jo ni kan ni won jo ni kan so. Mi ni much lati so abi lati se.
0: Oye mi dada, agba yin o si dale. Agba yin o dale.
1: Amen.
0: E so le pe.
1: Amen.
0: Ai tori wi pe be ba wo wo pe ko si not te le se. Mo tun ave ke wo wo wi pe much tun wa te le ba wa se laarin mo. Agbe wa loja kori omo tuntun wo. Ai be ko mo.
1: Ibi ti mo wa ye se yin na n gbo pe mi iru ile ko mo wa so ipin fe gbo nkan te so lotun lo si se n gbo gbo bi mu bent mo tun nkan kan.
0: Oda ma pe yin bi se bi ago meta wa oke
1: se
0: gbo nkan kan mo gbo nkan mo ma pada pe yin what you call. All right. Ai oda ah gbianju lori e ni agbiyanju lori e ni tori yo babo won ni eni ababa no jalawo aiwariwo oja ewo okunrin agbiyanju lori e bi o ba je wi pe in sise ba wa lori e a mo ibo pelu awon isi ti ya yi fa tawon ona ti won gba fisiun oda mo nbo

0: 0906 odometer 949 0906 odometer 949 pelu 07055 odometer 949 hello e karo hora e karo
1: yo ta se mo le soro lori oro ti ko da yin so
0: oda laarin abose ju e dakun
2: ko ni de ko okun yen ko be obirin yen ko tesi waju ko ma je ko pe ga yo soju kan because ta be do ma be na to la meta un ti o se na ni o ma se iya re bi ko fe ko wole oko de ko yo bi mo so ta ko re ba se wa di daada iru bi aye wo ni mama yen gbe se mama na wa lodo oko to fe
0: Oda ko ni baba ya won ti sasi ami o ese o ese mo dupe elo e karo eh hello 09062 odometer 949 hello mbeun e karo
3: hello
0: e karo
3: e karo
0: eh
3: e ku wa karo
0: eh ba ni so
3: eh Ademola Yusuf loruko mi
0: okay sir
3: lati die so
0: all right
3: e
0: ba ko mi ti e ko mi ti radio yin wa sa kin le gbo yin
3: okun yen ni mo fe ba soro
0: all right
3: tori yin to to ni olo ma je yin o da mu bi won se n wo ko lo si ogbo ba so gbogbo gba yen ti nkan kan ba so lo di won si won so pa won ri won ni aye o bu obirin mo kan o jade sita won o ri ti won
0: aye o be obirin mo
3: be mo so fun yin
0: o
3: ah kan o jade won o ri ti won kusema nu
0: won
3: a fe tun wa fe kun tori ti e ni
0: te be ki ko sa mo kan kuro ni tin na
3: bo si ri nu sa
0: oda koni baje se mo dupe o eh ko ju oye tin na oda ai hello egbon wo ke karo
2: eh wakilu mo
0: eh
2: network lo se bakan
0: kasa
2: oloye smile lo mele eleni
0: o ti ri number yi sa
2: bi ti mo wa n ba oro yen lo won ni yawo re se o olo fejo re so ya re o mo ko olo fejo ka sun ikani yen yen lo fejo ka sun kani o gbe yen mo ko kun yen ma wule ke ni o je ruru hypertension lori obirin kan won gboju nbe kan wa ni kan po soke raja eh ti se won ba ti tele se nti ya yen o se ri ya yen gbo gbo den wi o kan de mo pada ni wa gbo den wi lori agbo aja to fara pale gbo gbo to de to da ni kan ta la won gbo nkan kan den so mo eh wa mo Nigeria na fu na abe mo fu li wa ni se ya se ni kan pe ni to mo wa ni wa ni
0: se pe iya na boya won o vule fowo si igbeyawo
2: iya to fe tun asebe sa to se gbe wa wa bi kan lo do si ti ran ni bi a fara balẹ gbo yin ni o ye ka fara balẹ gbo yin kan po bi ara ri wo wa fun yin ni kan na kan wa we mo wa we mo na je ni be di oro to ro fin ke na
0: alagba isai mo wa fe bere se a mo sele be ki iya omo wa lohun o fe ko mo won gbele oko sa mo sele be
2: dabi mo se da po ba won ya obirin sin jare dabi mo se da po pelu won
0: Oda. Hello
4: sir.
0: Hey, Ekaro.
4: Mo so mi ni Tale Ijebu lati Agoro.
0: All right.
4: Ibe gba nkan ti mama yen so, ifa se n ba soro. O ni en to ba lo lo ni oro pelu iyawo e. Ki oro ni mama yen so denu yen.
0: Mo n gba yin.
4: En gbo mi e, o ni eni. O ni en to mi oro lo ni oro pelu oko e la. O ni
0: tẹ́sí mi lórí nọ́mbà mi ẹ má bínú ìlégbèpè kankan mọ́ báyìí ìlégbèpè kankan mọ́ lórí fóònù léṣẹ́ ẹ dákun nọ́mbà tèmi gangan rèé ò bá fẹ́ pè mí ò fẹ́ gbà mọ̀ràn kan lórí ọ̀rọ̀ yìí àbí gbogbo ronú ìgbésẹ̀ kan tó fẹ́ ká gbé pé bóyá kí ká lè mọ bí ọ̀rọ̀ ń rè nọ́mbà tẹ́ lè pè mí sí dàrẹ́ẹ̀tì rèé bí n bá parí ètò lẹ lè pè mí 080-66-64-9999 number minu efi safe ebe eni wokiloma efi wokiloma safe we na direct number ti mo ma gbe nu o fe pe mi leye to kokunrin o pe mi ko dakun ko send number yawo won sori number mi 080-66-64-9999 mo nlo laaro e to bi lobo ogun sina lo ko mi ibi oro ba re bo ba se je ngbo ba dojo friday la go mokanla egbo abalo babo awo si tun ya ipe oro mo mo fanu in ti jami lori e o ti taufiki to gba fanu owo ko gbegbe se o in ti jami lori oro yo mo emi ti jami lori e o mo ro wo awon kankan ni mo ro wo die ni sugbon bi inu ose na loro yo yanju mo nlo o gbogbo ri facebook e se mala mo dupe o wakilu mo mo nje o dabo
5: lutiti irawo san tohun tagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani 32 fm dosu o letente oba laarin awon okan ni 32 fm 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun fo mo araye ibudu ayo atori sun idunnu ni 32 fm iroyin asiko ti o leja mbakan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agbaye se bi se wa ni agbadunu eto to n paronu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni

alagbara giga giga giga giga ninu awon ro imole nla atokunkun le koju o okunkun le bori re iwo nikan lo le se mi atete ko se ako wi pe o okunkun wa ni oju ibu emi olorun si nra baba a oluwa emi mimo iwo lo le se faye gbara re bi ti gbani iwo nikan lo le se o baba yeraye o

je o le so ke dire baba mi o le di ogbun ah o le ra wa pada patapata o le da iko lo wa pada o le mu itura nla wa o le yi orilede wa pada o le tu awon mo wa se eleda wa olorun wa baba eleda wa hey iwo ni kan soso sa ni pin wa laye yi ati ni orun iwo ni kan sa ni ogo ati ola ye fun ogo ati olorun eleda wa iwo la yin iwo la nki iwo la nki baba mi ajibo toju ori lo hey ara tin so ye la babi ara nla o tina tina tashe tashe olorun to don gbogbo eh baba ye raye agbe oga aseyin loba o olorun to fi orun se ile to faye ti apoti ti se ti gbogbo aye dabi elenda ni waju re eyin la gbega eyin la yin alagbara ti ko ni ipimo ah meta lokan iyanu nla to da eniyan ni aworan ara re eh oba to mi mi iye si wa oba ti o da wa da wa mi si wa emi mimo lotun afẹ mi si re ni jọ baba ye raye ka le po kiti re kaye wa le pe o ka ba ma bi mo sorun apadi ka won mo ba ma di radarada o ki se ye ipo tabi ohun ti awon eyan ni ninu aye sugbon iwo olorun iwo gangan ni pataki igun ile iwo ni okuta ti awon omo le ko baba mi faye gbara re faye gbara re lori dede wa ninu ile wa nu aye awon omo wa nu aye okunrin to ngboro inu aye obirin to ngboro inu aye mi funra mi ti mo soro baba da joba ni ekurere baba wa joba jesu wa joba ijoba re la wa fe o baba wa joba baba wa joba jesu christi jesu wa joba ijoba re la wa fe o emi fe ijoba re o ninu aye mi ninu emi mi ninu okan mi ninu omi ara ninu eje mama mo ro po n soro n gbadura ma yin ko ma ki be ni ko ma bere lowo re tori pe ohun ko ti a wa bere ni owo re ni baba wa yo se ka ba le yin baba logo nipase omo owo to olodumare ti a ti gbega owo ti olodumare to sise agbara igun mererin ati arin gbogbo inu ile ti iwo olorun te wa do si gba ijoba ti na ti na tara tara ye ti ibuwo ejere baba ye raye gba ijoba pelu majemu iwa laye re gba ijoba olorun ti ko le ku olorun ti ko le sa olorun ti ko le ti olorun ti ko le fi awon ayofe sile olorun ti o ni je koju ti wa a kepe o olorun emi mimo o ni e kepe mi o ni enikeni to kepe oruko oluwa la o gbala olorun igbala wa ah baba ye raye o ju bi ati ti atẹyinwa lo baba no wa agba aye raye no wa emi mimo no wa oba awon ba no wa agbara no wa agbara jesu christi se bo ti se ju ta atẹyinwa lo se bo ti se ah oba to ji oku dide oye raskoba oba to to mu ki aro na ro oba to mu ayi pada aji dara baba mi alara gba ida oba ti nweri omo ti mo dake dake dake dake aji pojo kuda je oba to gbe iku mi ni isegun oba to gba kokoro iku ati ipoku lowo satani ha oba to dajo fun orun apade oba to segun iku ati ipoku to segun orun apade hey jesu christi omo olorun alaye olorun ti ipere ko le di baje ipe to bori gbogbo ipe oh baba ye raye lowo gbogbo agbara ati pa titi do ori awon to fi ipe yo ise iranse eni keji ati aye eni keji lenu oluwa nipa agbara ti ase maje mu ipe re christi jesu ta gbogbo ogun aye lejo waasu ara re lotun keji ara re lọ́sùn ẹ̀mí mímọ́ gba ìjọba lọ́sùn ó ẹ̀mí ọlọ́run ò gba ìjọba pátápátá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ fàìdí kéjàrí ìyá ọ̀rọ̀ rẹ la kọ́ nípa tirẹ̀ pé ọ̀rọ̀ rẹ yẹ̀yẹ̀yẹ̀yẹ̀ ó ń fàìdí kéjàrí ìyá ọlọ́run ohun fọ́hùn fọ́hùn agbára lórí gbogbo dúró omi ìjì burúkú fọ́hùn agbára alágbára káyè kó lè gba ìwọ kristi àwọn tó ń wàásù rẹ kójú bàmá tì wọ́n kọ́ ọba lè fi díẹ̀ múlẹ̀ ju tí àtẹ̀wá lọ pé ó wà láyè síbẹ̀ ó wà láyè síbẹ̀ ó títí ayé o jésù ọmọ ọlọ́run tí a kàn máa gbélé bù ó wà láyè síbẹ̀ a fìdí rẹ múlẹ̀ nígbà tí a ń wo inú ìwé luke 24 ayẹ̀bù stáàbà dìbà stáàbà ẹ jẹ́ à ń lọ kúrò níbẹ̀ yẹn a ń wo nínú ìwé iṣẹ́ àwọn àpọ́sẹ́lẹ̀ orí kejì torí àkókò a ń tẹ̀síwájú a ń fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ìrònú pìwàdà yẹn ni ohun tí a gbélé wa lọ́wọ́ pé káwa fúnra ara wa ká ronú kápa ìwàdà ká tẹ̀síwájú sẹ̀ láti sọ fún ẹlòmíràn ayọ̀ àti ìdùnnú àti èrè ńlá tí kristi mú wa
o ki ku re ko le pe ijoba re ko le pe olorun baba ki ku christ jesus ko le ja si ere fun awa fun ara wa ka ire ajo aye wa ko ba le pe olorun emi ati re anilo eleyi o inu iwe ise awon apostle ori keji ese keji di ogoji yo so wi pe peteru fun ara re lo soro nibi o ni nitori na eyin eniyan gbogbo rile de ati agbalaye labe ohun mi o soro ti baba mi ninu igbagbo peteru so o ni a eronu pa wada kasi baptisi yin nigba na ni ebun emi mimo ani ebun emi mimo lati odo olorun nigba na la origba ti gbogbo wa ba kun fun emi mimo o gbogbo bu to je ibi wahala orun idamu ipaniyan wo le jija gbogbo iwa ti olorun toju e koro si titi omo ni keji mole lati moke yi gbogbo e ni yo lo si opin be ni atu fi di oro na mule papa gan lenu paul apostoli Paul wi pe nitori na eronu e pa iwada e yi pada mo nke oturayo na nke bi ase fi ran mi lakoko yi ki gbogbo eniyan yes abere fun anu olorun yo saanu tori pa laanu ni leyin gba ti a ba ti ri anu gba ki la fe fi anu yen se kini yo je igbese ta wo omo eniyan igbese wo lo fe gbe leyin gba ti olorun ba ti tu o lara leyin gba ti olorun ba ti saanu won leyin gba to ba ti riru omo bi leyin gba ti olorun ba ti tu orilede wa sile se ki se pa ma lo joko a ma fe iti a wa gbagbe christi ewo ohun ta se lakoko ko ye ka ja pada sinu ebi re ko ye ka pada ma lo seun ti olorun ko fe tori na eronu e pa iwada e yi pada ka le pa ise yin re ki akoko nigba na ni akoko akoko itura ta nreti ko ba le ti odo olorun wa ati odo olorun ko so ati odo eniyan ko se ati odo orilede miran si orilede wa no nigba ta ba ronu ta pa iwada ta yi pada patapata si olorun tori na an reti itura an reti idande an reti ki olorun so kale ko olorun gba wa lowo gbogbo awon to sele ti inu wa odun si gege bi abiamo aye kesi abiamo orun yi pada ronu yi pada yi pada a o pa ise mi ati re data awon baba la wa o pare be ni akoko itura yo ti odo olorun wa be ni olorun yo tu wa lara tori pe iyanu ni iyanu lo oruko re yo si sohun iyanu oruko mi ni mo tun rayo lare waju ka to tu pade alaafia pe ni oruko olorun baba omo ati e mo jesu christ oluwa wa Me.

0: Aki yin pe kaabo sagbere idaya lojo abemeta toni lori ikonya deni posonu 32 FM 94.9 abi nbala la bi loruko mi ka de jo fi gbadun sayo ni bi ta mude lowo san toni ni tori pe gbo iko ige patapata na lati wa ni kale na su jo gbe yin rin ajo lagbere idaya nile yi ati nile okere papa julo lori be ma ti se gbe won si tori ru akoko ta so ruru fe iru oniruru idije na lo lo jake dagbada lagba laye papa pelu ife agbaye eleyi to je pe yo wo kun kodun lopin ose ta wa pelu ba ti mo wo ipele keta eta ni o mo ipo keta ba kan ta ma wo awon to se pokini ati elekeji ninu dije ohun ele to je pe ronu e lo ti fe po julo ninu tan bora lafese gba gele be ni o se ri nigba ti orede France ati orede England ti ma koju ara won lati ma jijadu gba ipo eleketa ba kan la ma retin ti o sele to ba di lola laarin kan ti orede ti Argentina ati Spain ele ti won jo mo ta kan gbon lati me ta de kini ohun ti o si mo lowo ani o se eni ko gbenu oke be eni ko fo fayo latari rin ajo ti kaluku won ti rin kan to di ase kagba ni pelu eyin ta n gbo tele tele omo tele de tata won orele ro ese royin kan e to jade lati le gesi wipe ngba ti won ba bere dije na ti abala kokoko ti o ba tenu bodo fun bi agbon iseju na ni won fi dawo gbogbo nkan duro ti awon olorin takan sufe ti won si da awon alejo ti won da won lara ya oro ori be mo bayo pelu igbese tutu le ti awon ajo to n se sakoso idije ohun ti a gbe kale won si jodi mimo bayi pe laarin iseju bi metadilogun na ni won fi se gbo ti won ba se yo je pe iseju meji pere lokun iseju medogun tun ti ma nbe nle tele fun abala kokoko ati fun isimi ati fun awon olope bolu lati foro jewo pelu ara won lati mo ibi ti won tun da orun lati fun igbese elekeje amọ ba won ti alakale re to gbogbo dada won jodi mimo pe won o to itage won tu itage pale yo mo gba won to iseju mefa sugbo iseju mokara to ku awon olorin ti o mo se awon alejo ni kaabo ku kale na ni won lo iseju mokan laun e je ngba nduro ni ati beyan kin le ba sinu karakata bi e ti se gbe won si niru akoko ta bere ro loni won tin jodi mimo wipe ko ti Chelsea ati Manchester United ameji na ni ti boju woke bayo lati ba agba bolu to nbenu ko ti Atletico Madrid iyen lowo waju Nico Williams lati ba soro lati wa darapo mo won gege bi iroyin se gbe ni pe awon ifese awon bi ai karakata ti o fe se fun agba bolu to nbe ni orede Spain ni o na ni won so pe on lo bi million lona adorun 90 million na ni awon ti won ni agba bolu won so pe nbe lori re bayi na bakan na won ni awon ti won ba gbe na meji won se ta ti sowo eleyi to lewura fun agba bolu ohun lati darapo mo won ijiroyin gbe o na ni tanka iras ko ti an soro lowo be ni ko ti Manchester United won na ti so pe ba ti lowo koko wa 42 million lowo tan be lori Bruno Fernandes fun enikeni to ba fa gbe Bruno kuro ninu ko ti Manchester United le to je pe o na lo tanju ninu iko ti Manchester United ni ti sa to koja ile to so won de yen pataki labe sakoso lu ko ti tese fun ni ade tutun yen Michael Carrick ba iko Galatasaray ni ani won ti na ka oke lati gbe agbabolo mo rede Portugal sugbon won ni owo ti Bruno Fernandes yo mo bere o se se ko di kaya fun agbabolo Galatasaray lati san sugbon ti Man U won ni ti enikeni ba ti ni owo to n lo bi million meji o le ni ogoji owo ti pon ke mo kobo adenu ko Chelsea na pelu karakata ti won na to nbele ma so pe ogbo nigba ta ba gbo arin gugun iroyin ti owo so toni o ta ri gbe ni pe agbabolo Chelsea won ti ni awon ti ri en ti won fi jiro ganacho eni ba lowo re lowo ko wa gbe agbabolo bi won se so lasiko ile wa na ka si eti gbo yin fun alanjado ganacho ile ti ko ti Man U to so mo won lori eni sa to koja bakan na ni ko ti Atletico Madrid na ti wonu ko Chelsea yan yan yan ni asiwo ta newo nbe enso Fernandes to je pe ohun ti fide mule pe okan won ti siko ninu ko ti agbabolo Chelsea latari aisi idije kankan nile Europe fun ti sa tutun iye to nbo lona amani bayi Chelsea ti fide mule pe enikeni to ba ni lokan lati gbe agbabolu 120 million pounds ogofa milionu na ni kedekede to ba ngba lero lati pe agbabolu ohun ko fi soko pe ohun o san fun ike agbabolu Chelsea ko to di pe ohun o yonda agbabolu ohun ba tun se ngbo nisin o ko ti ju bi wakati kan nisin lo ni oro jejade latagbon bi to ti gbe won wi pe olise lo ti so fun awon akegbe re nu ko ti agbabolu agbojo orede France wi pe okan ohun ti darapo mo iko ti Real Madrid e de pa tin je iroyin olenu lati bi jo meji jo meta kan lori pe Mbappe o tin ba olise soro lati wa darapo mo ninu ko ti Real Madrid be ni ko Bayern ni an go ejika amọ bayi na won so pe beyan so pe to ba ye pe tori owo ni an se ta ti so gbabalu di okan lara won tin owo won lewura julo ninu bala la fese gba o ti an si so ni pe laarin odun kan oluwa 25 million euros o n bele ti o je ajemonu re to ba le farabalẹ duro sinu ko egbe bolu beyan muche to da lawo ti juwole ama won ro ikan na gbe pe beyan won tin da bi ogbon bayi pe awon mo wu agbabolu mi e ti won fi ropo agbabolu ai ba mo to ye pe ko se da duro mo to di balu eleyi to ti fo ba tun se gbe lati nu kan ti Galatasaray na ona tun wo iko to ti am loju yan yan agbabolu lo waju won na ni a si n beri irufe ni ti se lati mo iroyin eleyi lo kani laya to poju to poju to poju to pe olowo na ni bi ti bu ekun be gele ni oro agbabolu wo yin fun iko to orílẹ̀-èdè Spain tó bẹ́nu díje fẹ́yà gbàyé lọ́wọ́ báyìí tó gba fún ikọ̀ Chelsea ní sáà tó kọjá ṣùgbọ́n nígbà tí díje fẹ́yà gbàyé yóò fi bẹ̀rẹ̀ tí ẹ kéré pé darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ti ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Real Madrid ibẹ̀ náà láti fẹ́ mú ròyìn nígbà tá a bá ṣílẹ̀kùn lójú àtúpalẹ̀ wa lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀tọ́ ni àwọn kárakítà ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ lónìí ìrànràn ṣùgbọ́n mẹ́ẹ̀ ti ẹgbẹ́ wọ̀n sí náà ló ṣe pàtàkì sí àwa tá a wà níkàlẹ̀ lọ́wọ́ ọ̀sán mo kí kàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí sínú kulu 32 FM 94.9 Abimbola Lami lórúkọ mi The Sporting Crystal àtẹ̀mí àti àwọn ikọ̀ ege lájọmọ́ Fakinian tí ó tó ra wọn Juventus náà ti ń fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé àwọn náà ti ń wòkè yányànyán láti gbé agbábọ́ọ̀lù tí wọ́n fi sọwọ́ sínú kan ti PSG ní bí oṣù mélòó kan sẹ́yìn ìyẹn ra Ndokolo Muhale pé àwọn fẹ́ gbé padà wọ́n wá ní tọ́nà ò bá ṣe lọ mọ́ tí owó ẹ̀ tún pọ̀ àbí ikọ̀ PSG wọ́n wá wọ́mọ ẹ jẹ́ pé Alexander Solo torí èrè Norway tàbí Richarlison láti inú kan ti ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Tottenham lẹ́yìn tí àwọn ò gbé tí ó mọ̀ báwọn bẹ̀rẹ̀ sáà tuntun ìròyìn ó kí síbẹ̀ ó sì dúró síbẹ̀ lọ́wọ́ sọ́tù ni ẹ káàbọ̀ sínú kulu.
1: Ridwan Adekunle Clevan kì í kábọ̀.
2: Ajigala Adwoye náà kì í kábọ̀ sórí ètò ege.
3: Islamiyah Olajumoke Musa ìlú ọkọ̀ tèmi ẹ káàbọ̀ sórí àkọ́tọ̀ ẹ̀

0: bakana la tun ni alejo ninu kulu yato si en to je elere idaraya eyan prof bakana na ni ifa kunle fanri gege bi alagbile todo wa lo nigba ti oro ba je mo bi ka ma sagun ki bolu le je awon na nbenu kulu futo so ta kin ka bo sare wa ya e ka ti bi ibere den bere todo baba ogbon ba bara olowo teranrun e to sipoti sinu oko oloye afalafa poti gun ani kabiyesi olohun iru aye bayi wu emi na ṣugbọn yo nira ke to so pọlọ irin ajo teni rin bo ti wo ta kokoto ko to debi to de pe olohun je ko mi no ni iru e eri ke mo binu si kukurera lori igara kata to se bo se lo lai dagbere nu kan ti chesi ti o fu enikan kan lara bi obinrin te jo dagbere le pe oni ma pe de o te si wa de te ri pe leyan ti mo fo o ti keru lo se o ke oro de o je mo wure abala keji lo ku ti o se fun ama ka ma mu oro lo si ati beyen ba mo se fe ka wo lele oloyibo ani the rich also cry e to je ki o kan mi lo je elomi ko se babara eni to ba lala si ri omo ti en pe ni yonu lo je elomi to ba je pe o npo yi lewo san yo yi yo first born omo kunrin won ni ko je ko negotiate contract kankan pelu Real Madrid e lo lo gba gan kini terms and condition of your o suru lati believe but according to information awon terms contract e pe ko ti negotiate en to kokko bere ni pe akobi un bo ni gbaye gbadun re tan ba de si ibeun ninu ko Real Madrid awon akanda ti won ma njo lai rilu yen
1: ti ko pe dada
0: o pe akanda ti ma njo lai rilu e ti mo won autistic child
1: ben
0: en ti bo so na nu pe the rich also cry eh ni bere ibeun igba te ba gbo ye pants ti on san
1: seri nkan do mo kan ro nbe ni pe to ba je wi pe o ba se se fun iyan boya eni ti o lowo lo gan be en to lowo lowo boya ero kan be ta le ma wo ta fi ma wo ton kaluku ba nba finra ni ko ba da po tori opolopo elomi le wa le ri to je pe o le even o le tu buyin lowo nje ti o tu ni oye tu mu nkan so lorun to je pe nkan to nse eyin ga o le gbadu e lapeju elomi wa gan to je boya bi olowo tori nkan je tan ba fe mo so lo re won ni a lagbaja ko gbogbo to fun mi laye oju 20,000 lori en to de je olowo to fun 20,000 yen o le se transfer 20,000 seyan bi 1,000 laarin odun meji laarin odun kan eyin e lo si owo yen woye to je te ma si 20,000 se yan 1,000 e lo woye to je so o do tumo si gbe opolopo
0: se 20,000 a lowo temi lowo
2: e de ni me gbe 20,000 to keyin yen o ti keyan bi 1,000 ko to keyin eyin e si wo awoye to je so o bu mi na ti gba to scan lo si china opolopo yen lo so wi gbe a kini kan o se le lo be so mo ba ta gbo di wule ibi eni yi nulo ati nkan bayi loto amo ya ogora won olomi kan wa te bon lo dada to ye gbe itana ti ma ri dunu tan ba wole won okin ri
0: e woru ile ariwo ta pari yen
2: e ti ri be
0: won je te ku
2: to ku ni elomi ati gbe ninu omo boya bi merin to lo nsola fun bi meja be kan lo le mu jade ni gbangba ko nse powo ohun na ko ri be sugbon ti karara ba ti mu wa eyan gba ni oke ni bo se ngba bo to mu nu eyan dun yen nje je mo gbo boya ru nkan be yen o nbe lara re
0: owo o se ran kini ohun
2: lojo to ba wa je gbo boya nkan kan wa sele si mo bi mo so wi gbo opolopo awon ile idaya mi te ba soro gbe ko se dada ma so pe a mo nkan to nsele si ta wa o mo e wo ru nkan bayi ni se ko se ni to mo o de tun je kini o tun yo tun gba ballu yo se dada a mo so gbe o le je so ko se ko dun mo ti gba shot go e mo nkan to tun ro lo yo ma wu ko je wi pe yo ma gbe omo yen kakiri ba won enzo nkan kan bu won se mo wa tan ba sa se yori kan abi sa ba pari bo bo lo je fe gbe omo to je wi pe ko se dada to bu nkan kan se ru bo lo je fe se yo ni lo la je boya ki o wa lodo iya re tabi ko kan gbe won si ibi kan be o de yin na ma bo e ma wole o to tun mo ti pe n to bile koko bere ru nkan be yen pe emi o ni problem o sugbon omo ohun o bo le se si ona bo le ba gbe gba awon yen de ti mo o da a se nkan bayi a se mi nkan to de se lo so mo yen nisin emi ro pe nkan gan be ti en le fun to le fi da bi o pe pada
0: laye
2: boya bi o se mo wa na ni yen ko de si ke
0: e mo dunun ni
2: total so go sing nkan tan nkan gan be se to go sing nkan tan nkan be se si en so mo fi so yi pe gbogbo nkan ti en ba koju laye ko nti pe wa judge eyan la se pe o mo nkan to nkoju okay iru se wa ni ba se wa ni so pele pelu mi lo ya pe inu le ri odun o kan jade ni to ba de bi yo mo soro patapata okay lagbeju enisi e le nkan to so bo da o christian ba mi abi 300,000 loni o boya le de leleyi boya eyan o fi to 50,000 gan le
0: owo kini
2: ma ya so bi pe se bo so pe olowo lowo ni se bo iwo lo ni
0: ge lo hawo
2: lagbe ba gi rice se bo lo le de la gi rai e mo pe ori eyan gbone wa ta lo fe gba mi gbonu nkan ti mo ko ra mi si bayi ni so ko si nkan ti en fe se si imagine
0: ke mo so fun fanu ko mo fi studio wa photo mo ka ara laanu o ro ko ti ara
2: ipo phone meji ni baba nlo
0: be ni olowo
2: o lo di koja bi ti tele
0: olodun ti de ko sanu awa ore re loku bayi
2: e fe le so ni ki sa ti fun yan lowo owo ti wa le lowo fa so pelu nkan to sele yemi ro yi pe pelu ogun yan to wa se ko boya mo blame kukure la tele mi wa si ko ye kan gbagbe lori oro e won so le je wi pe iru nkan yi ori ofe be le mo jade fun latodo Chelsea boya ko momo yen kuro le garara boya ile lo wule wa Chelsea le mo fi iru ori ofe ti ma ri fe fi le
0: mo para mele de wa o aye
2: ero emi o so wi pe Chelsea o fun lowo su o
0: but e ta se dai a pada sibe e je ka lo si waju na ka pada ri ta bade a tu da po mo yen ku kale

0: Cool FM to help
1: you. Don't know nothing. Then go the fools. Then go the dengue, dengue, then go the fools. Then go the waka kuru.
0: Yeah, farabalek, but tell you like music. I'm a fair rawa shikan. Yeah, I'm quite about. As you might do, Baba Frayo Dada, and many more. Since 30 left, fair ben, I'll tag it, Dada. Se baba gbọ ti fule lero tan sobo
2: so lori iru verun kan ben yen emi o so pe chelsea o sanu tabi won o so wi pe boya ki won ma toju awon ibi re sugba o ni bi ti tan pepe le gbe jeyin mo lapejuwe nisin bayi bi bayi ta wa nisin ori ofe ni to ba je pe boya alakale ba nbe fun wa wi pe oke o e lo re ma omo yin meta merin merin kan wa bo na sin se second mo bayi san wo school agbo gbo nkan yen iwo na gba
0: nigba ta fi pe ifanisin o bere oko a se fun o si wa
2: so nkan ti mo gan ri nibe niyan gbe
0: soro kada gomi nisin bo
2: emi o le blame mo kukura pelu oro nkan ti mo gbo even kin to gbo ru eleyi mo blame e tori pe ko si diamond football ani kan to ba di gba nigba to wa
0: sa la lowo lowo ni get out oda le ni e ja ko be jere e tin segbe sa la lowo lowo ni sa la fun lowo ni abi wo oda le nibo mi ta se si oro agbara na la fi lo gota yalaya kini tin yo soro abi dalese
3: awon le sun
0: Osu ni Afcon obere tawo be Afcon Osu ni nje ti gbo pe won to di cancel friendly Nigeria ti Ghana
3: agbo be
0: e ti gbo
3: ben
0: won ni unforeseen circumstances bo se wa unforeseen to eyin ko riju awa lo papa pelu affiliation te ni pelu awon obirin tan gba ball ki tun ni unforeseen circumstances e tun lo buna jowo
3: bi emi se ti e kokko ti gbo kini o ya mi lenu jojo to pe ebe mi ti ma so pe ninu ball alafisegba to je ti national team ti tawon obirin yen won o kin kakun mo mo po to ba ye pe boya bi iru awon super eagles
0: tokunrin na ma nye
3: tokunrin na ma nye sugbon ko wa ni je pe o ma wa ku die igba oni dije fi eye le adulawo ma bere ose to nbo ina ko lo ma bere ni ta so e wa lo ka even gan ife se ose melo la le so pe won prepare fa won agba bolu ipo ke o ke fi prepare ara yin o saju idije won ko ro pe ke te pe won sha ti mo pe ton ma sha ti le debi idije bayi awon agba bolu yen won ma se over expectation awon won ti ati mo pe at least o our people here won sha ti mo won ma
0: je awon ni di drilling won ti jina
3: won ti jina to ko se anything igba ti mo fe pe won se fa won agba bolu obirin lele to pe igba ti nkan ba ku die ebe mi de se ma so pe awon obirin le le ale fowo soya fun pe okay to ta won bi ba lo ba lo sinu idije kan bayi at least o eti mo pe won tin kan ba o sha mo pe mo ma achieve ni bi idije yen de won ma ye wa so for circumstances emi o mi le so to yi pe bayi won o la han wa won o la ko to di pe won plan ti ti Ghana yi gan lele o ti lawon ife se won se
0: ni
3: won be to ti ye ko to di pa tu wa tu pada mo pe to
0: je de Ghana
3: yi o amu Senegal gba na to pe Senegal nikan na ni won poju ngba na won ti mu awon ife se won to pe Senegal nikan na lo wa etu wa tu mo ile de Ghana pe ile de Ghana na tu
0: ba poju o
3: logistics lori kini to bi ya pe gba mi ta won agba ball ma de won ni ni training kit to ya pa gba aso yen je si awon okunrin o na ma fi ma se training kit ki ba la wan so npa ito e mo fi pe won rate awon like mi le so pe in ti won fa won okunrin ko ni won fa won obi ninu ta ba so pa
0: se ba won awon rita rose wa nu nff na o ye kan le ma
3: o ye kan ta ba kan tun a kan ma so awitu wi asan ni to pe kan ti won ti ma se te eja wo na mo se lo re ta awon ninu dj ito lo na ni to pe training kit bayi o ni aso ye je se awon okunrin o na mi se training kit to pe kini ni like won ni alakale fa won obi yi ato gbogbo ti won ba tin se bayi o sha ma pada ma e wa ma so pe logistics so won ni o si ni awon tin ma re ma pe bi to ba ye pe yes tawon agba bolu ta tin se da ibe gangan lo ye ke ma nawo siju sugbon won ti fo ti ye igbagbo won ye ti wa pa awon agba bolu yi won ti jina ta won ti dre e te ba ti ra se osuala e ti raji bade e ti ri gbo e ti ri chi amaka e mo pe yes ko si mimi kan to ma mi won se igba ti gbogbo awon ye ba kuro bo se ma continue na lele
0: ba se nbabo lati gba wa senu ko de hun wa
3: ko de hun wa igba ta ala ti gba admission x wa chief se won ba fe ma gba lo continue bayi na se wa se ma se na lele yi igba ta wa gba ball ko to di pe igba ti international break gan wa to ye pe ko si
0: ani ke binu ani all for circumstances
3: ni ke so mo le so mo kan so na ni pe bo se wa bayi all for circumstances wo la fe so pe saju ki si eni kan ta ti la kale abi nkan ti won ti pese sile saju idije to yin fe se won idije to ma bere lose to nbo
0: lori
3: ose to nbo ade ka su gbogbo all for this circumstance to ba di pe nisin na won tun fe bere igbaradi o ba won ti wo camp o boya ti o ba tun si nkan je abi nkan ko sinle won so pon for this circumstances na ni ade so pe nesin sise
0: NSC ti se wo ise
3: po la be NSC adenede
0: NSC
3: lo
0: ni assignment
3: NSC lo la ye suba abe sport sport eh bi kono se na ti wa o ni igun igun ni suba NSC lo ndari e lo to to igun to ni se se pelu bola la fese gba ni
0: okay nisin baba nbe leko nisin olomo jago ofi e o wa di pe tani wo pe
3: head of
0: mi na ma be
3: won ti ran manse o wa je loku egbe so kan la na tani e won la wo owo kan o je ki won le lo participate
0: tennis
3: iyen
0: kere nu sport
3: in to wa foju awon obirin yi ri like seriously o o ku po kato na wa ti so pe loto e ba nso nipa nkan to bi otokun le give ato obirin le give ninu idije ninu idije ninu idije to ni se pelu bola la fese gba
0: Eh da ya lo to to kun
3: yin powo
0: ju to obirin lo ṣugbọn awọn obirin yi
3: nse dada lo
0: for si circumstances
3: boya e boya
0: ba tu boya owo ni o sinu boya boya
3: logistics boya
0: ejebure ejebure abi ki bayi womo ebo
3: e womo e ke wa lo pe fawon NFF
0: eyan bi tin ni Rita Rose baba na prayer point ni o ma yan ojo ni e ninu NFF ah baba prayer point ni o lati ah olorun ni kele kele kele kele kele olorun shiwila kwa nu o mari konko se ya o presenter shoro wa lori yan abi ka bobo mi
4: o ya eh mi ri pe kini yi ko se ko ko ma jo wa loju pe bi wo se ma nse
0: o ti diba
4: o ti baraku so gbugba la mo pe won kin taba take awon ti o lehun ko la jo mo boya obirin won kin take serious bi tawon tokun lati jo ko ma le bo ti je o je pe e fe gba gan pelu club gan to ye ko ma je bi awon club to be ge club to ma ma bi to be bi university club gan e ti player e wa gba friendly ti pelu boya country kan lati jo ke wa country ke wa Lesotho gan o ma si play so emi pe kini o really ku je ka to boya awon obirin yen de ni won se normal to ye ko se so emi o amo idi ti
0: o se normal bo e ba para bi na e ba para bi na e ja so gidi lo jere e ba ro ke lero kiru bad passenger in your mind
2: ni ni igba ti mo ri oye gbe boya won ti cancel friendly match yen olorun kadara pe mo ri link kan pelu awon to je won wa ni Accra
0: yen se mi so
2: mo de nilo lati bere pe kini kan to sele gangan ko nse pe gana lo lawon ota mo ke se gana lo lawon ota mo seri ti rufe ru wa la bayi ba sele e je kin fi awon gangan to wa leti nikan bi igba ti won gba missionaries yen ti won gba tan mo ro pe oro jade lati ile ise are won pe awon tewo si won se na ti won lawon tewo awon te ile awon te ile awon te oko
0: dola igba yen to be ya awon were
2: na lawon be te si won
0: se fe gbo yen ni
2: dola bayi mo ti tewo yen
0: emi nbo kankan ire mi nbe pelu mi lati
2: so
0: mo
2: lo keke ti won o nbe lati so pe mo be fun yin ni nkan gini so pe mi o fun yin mo ke so wo ya won yato si yen o tun ni ninu awon owo ya kan to ye kan tu fun won mo ti clear won wahala yen o gangan nta lati fowo bo mo le ko mo le ba ru jade asiri to wa nbe ni mo ge yin yen o ti yin ti o ba kin se be ni bawo le se so wi pe e fe play ru Ghana to je pe lori rank ajo sini sim to ba je pe ya fe play ru awon England ale so pe boya owo ti won request lowo wa po a le san bo ru awon Ghana yen privilege lo ma je pa awon gan lati play wa ahead ko to di pe boya ise gangan ma bere so nkan to wa lati wa nbe o ni won fe try lati rectify da awon issue kokan to ba ma sele pe abai mo na bi so wi pe awon pe nkan to sele awon o le ko se nkan to se so jade se moto gba yan nbe ni se mo jiyan gbe ni se nikan gbe si bi mi ni se nikan gbe so fe mi ni ki lo sele a o le so fun wa so nkan temi mo ti mo roye wi pe o sele ni ibi ibe o ni yen to ba je pe yin de wa gbo pe boya owo ti le se are ti a pe awon be te won ti te si won e je ka mo and e lori pe boya ba se se awon obirin ko so gbon da fe da si yen ko so gbon da e ri pe baba daada to lo njo ni won so fun wa won ni super igu ati super baba ko ni provision be fun sugbon won so yi percentage to nbe fun won o le je pe 70 o nbe lori okunrin 30%
0: erunba NFF ni ko mo e pe ba se fun wa ni senator ti aso rep na le tu se te ba tu wonu ball
2: nkan kan to wa yan mi lenu nbe ni wi pe boya ka bi yin lere pe
0: bi mi abi bi won
2: iru mama rosi yen ona ta won gba ti won bi tan bi ha pa mo are awon nff yen se awon messi akide kike lo ma ja I perpetual awon ocha se mo mo na yen lati
5: ka you're listening to 32 FM 94.9
2: se mo na enu ona be ka won na ti e le wa nbe yen tan ba wa nbe won le ma gbe won sodo awon okunrin kan gbe won sodo iru awon obirin na awon obirin na o le re eyan foju do eh iro pe emi o ni ko yoyan ni po
0: e je kin bere bere kan if you have paid your due can you pay the price
3: eh eje tun question
0: if you have paid your due what is say je mi nipa pe mo represent Nigeria dada lati le di oki mo dey retire as a legend but I still a price can you oh yeah
2: she in gate mi so o suma ka de yin na so yin na mo boy kan
0: emi o mo kankan
2: ka be gbe mi ko na ni n te mi so ni pe se ba won mama falode na wa ninu sport lui
0: a le kere riri won
2: emi o kere riri emi o so pe ko se gbogbo opo ti eyan ba ti wa nbe e ri pe mi emi so pe kan yoyan po itori emi o ni gbe mi si ko ti kan ti bo kan mi gba ru bo n te mi so ni pe awon kini yi si awon te mi da ko yi se ba gbogbo ala mo ipa won ibe ani kele de fa won na be to ba je po na bi kan ni gba won ni se ase lagiri
0: baba ko ku baba ke je
2: eh o ani ko ba eyin ni ko ba kankan lo sugbon o ye ka won eleyi na le wa nbe kan le wa nbe ton ba wa nbe o le yi o se yi ko je pe eh mo ti mo se awon obirin o le mo le to ba yi mo tori ta ba ni ka fi oku ya kini kan da yo je ton yo sun na a le mo to be ka mo won na kama buona kama to ba ya ni se ba se budget nisinyi won owo owo ko wa na na du lo bi yawo awon ibu ina ni o tu ko je emi o ni kan yan ma emi o ka ma ko nta ba le ko je owo yen sakuleti ka ki na ni insakuleti ka ki na ni ko kan ni bo se ko ni lodo gbo wa ni sugbon kan temi kan so
0: owo tin benu gp tank lo sakuleti
2: yo awon tan ko le epo won de ko nta fun bigila
0: awon le epo
2: won nta fun plumber
0: awon le epo to ti di garage awon dafo
2: ni ara e na ni yan na pe ni uncompleted project
0: a ti ma paju bawon yi o a si ma paju wi pe ti a pe iku oni yawo o a si ma paju bawon yi o yawo presenter eyin le fun mi lesi ti mo fe bere gogore owuro ti ti poju mi ni ko to do so mi o yawo presenter
4: atokun
0: won ni instead of 30 minutes that tin pariwo tele ti British media ti gbe jade emi ri lowo publication Spain kan pe 17 minutes na ma lo bayi sin won dey ni 6 minutes inu instead of 15 your official resting time won ni 17 na ma lo sin inu 17 yen won ni won yo mefa kuro nbe to je pe won fi
4: to stage
0: 3 minutes kan boya o lo 4 lati search ni o ati ban kan je onira ati to logun mo dey woye olorin ti en ko le pe yo perform laarin 11 minutes se ka lu ko mo so ko re yo mo bole ni but you take hip hop you see my G yo what's up bo na je ma se se ju meji meji ti won fi ko
4: emi ri pe kini boya omo ki bonu ara won ni pe technical ba ti pe ni orin to ani orin 4 minutes nsin bayi o ma lo le ko bi abi 1 minute 30 seconds
0: okay
4: pe lo mi a tu wo sugbe mi ri pe kini o ma koja time eleyi ti won fi kale
0: ko
4: possible ki won lo 20 mi abi 20 minutes le talk mi yan mo yin and kini o se je pe bu nkan lo ma fi ni eyan lara why to le se gugu kini ko gba to fe bere show to je kiti dandan ni kan si lai si pe basketball la fe gba si dandan ni ko won se half time show coffee less in normal 15 minutes
0: only what to water feed inu e ke ona me perform
4: that o ba perform si fun bi ka ko 20 minutes ko to ye ko ba pada di 25 minutes bi time sama gbabo o ma ti simi sara fun 25 minutes awon to ye pe 15 minutes e go
0: won ma water nbe won ma set stage won ma do this man to e olorin ti mo ri this lo bi meta won ni bana na ma play
4: awon ni o ma eh ati won ti sakira so mi pe kini yi mi o really buy idea yen te ba fe se ni performance normal performance awon mo to ma se gun ni walk up ko to bere match le ti ma se ogo e o wa ready di kokodi ke to bere match sugbon half time show gbogbo to pe US standard ti fe gba on lo fa gbogbo kini ko on ni normal kini mi o ri pe ko ye ko ma se nkan bayi ko possible ke so pe ki ru bana ya fe play ko lo ma lo 1 minute ko ko lo isti ko possible orin ona ma fe pari orin yen gan ko so orin oni team song se mi pe kini mi mo ba ye fe se o bo sugbon pe won lo koja 22 minutes yen o ma lo to 25 minutes
0: clever bori gankan bori gankan abayo ti won fe fi pe awon fuji so ni 11 minutes tun lasan wasu ede o fi je o
2: ṣe jẹ́ láti jọ́ tàwá sí ìyàwó àdìpọ̀ ṣe rí èmi rò wípé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kò yẹ kó jọwá lójú nítorí pé infantino kì í sùn ló ń lo kádàrà rẹ̀ bàbá alákùkọ ló ń bá lò bàbá donald trump yẹn ló ń bá lò oto ni o ye ka ti mo to ba je wi pe ohun lo lu opo lori re funra re to mo nkan to ye ko yo mo
0: ibe kini consult committee
2: eh yo mo ibe kini yo sise sugbo oge mo riroyin kan won ninu boya bi over 200 country to wa la be viva bi 200 di sign ko wole elekeji
0: mo ri ti NFF wa gan
2: awa o re sise ba wale Africa
0: bo
2: e ba wale awa Africa bo bo bo mbe e gba oro yen tabi igba ti e ba so pe
0: consequence
2: bikan ni o ba na bo bikan pa ibo le ti ri koni wole ibo odan loju ona Africa ni o wa ninu eyan te mo so wi pe won ta ko ibadino won ta ko ma dino bawo gbogbo awon yoku wa ni sewon gbogbo awon Africa to ja mo leaders FA kan kan ma mu gbogbo na ma mu e ko wo gbogbo gbogbo wo viva ti e ko fun inter of rasunjo si e da pada eh be ti ni be mo e ma wo gbogbo feed ti e ko fun yin ti e lo bi nko baba side feed e da pada eh ma gaga ni e da pada o da bi oloselu to ba ki yin le din bomo yin mu ko e ma dibo fun wo e ma dibo fun wo ke ba da mo ke wole sun la le ke wo bi o se ri e ja e sa jade ko so pe fe da so ni o gboru kan awa o e baba le o awa o ni n ta wa n se ni pe ibo le ni a lo sa ibi oke ati gba oke ati gba o e se n to fe taku patino ni wa
0: ninu letter NFF ti mo ri yen bi gba ti yan so pe iwo la gbojule iwo lo afeyin ti mo si le ri na
2: o e iwo deli apapo ile wa be man se house of rep don se show won tan wa ni show e la won
0: se show ni abi
2: i don wa ni sitting won e la won be jo sun bayi Oh la wa o di so lo ba e de pe awon eleyi o gbo nkan ti e do je are legbimo kan so won ba so ka so mo
0: wallahi ti en ba connoisseur maker wallahi o ma secondary school di set ju senate lo
2: e do ya
6: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oge
2: olohun bi

0: Ah, yala yawa. Bi o so pe mo fe soro kafo. Clever lo de won si mi, lo de mi si won advice asa o.
1: Okay.
0: Listen. Ah, pastor ti gbogbo ele mo benita ko ge ni yes. O la je my point se te ba like o. E ti le like music if it tell you lorun. Emi o ni ronu mi lati kekere. Won fo ni se mi lorun so pa gba be lo ni. Ninu ba ti so pe ka clever je so ni sin pe kadara wa. O nbe lowo ibo. Ko si ni ti yan fe mo jiyan nu pelu go ti yan ri ni sin. Now, ngbati CAF committees ton ba ni meeting wa. Te de mo pe mewa lo qualify fun World Cup ninu gbogbo wa. Te wa ni CAF committee, won ni meeting lori future African football. Gbogbo agbogbo Nigeria African countries to wa ninu tournament mewa wa ti re danu. Opolopo o ti lo le tori pe provision le ju ben lo. E ti apile wa gan elomi o lo de le ma sin wo ni. Ero wo ni ni lokan ton fi so pe ijoko CAF pe orile di America ni kan ti ko ti wa. Ka ti so pe ara won apalicious country kan te ko ma fund e pe ninu budget wa a ri lo. Ara won country je pe ti an ba igbo balu nu owo la se pe tournament wa. Federation ti o ti suffer. So iru kini ni lokan now. AFCON ni sin. Time ti won gbe si o ti dogun World Cup qualifier o ti di esu bayi tori idi meji ko construction ti wa ninu calendar FIFA club World Cup si won ti fe loju si iri yen ro ele fe lo joko sa America se ipade ki lo buru nu ti ma pari ka so pe Mosepio gboro ma si ninu garden ti ma pari dije fe agbaye abi boya oro ti o se gbe si factual ni won ni visa related issues awon ni to ni se pelu iwe irina o tumo si pe CAF na se body e ma je soro ta me je fi oku so won yin
1: pelu bi ajo
0: e ma fi bi soro o
1: na ma be so na la so pelu bi ajo CAF se ni pe ipade eleyi ta won fe se pe yo wa ni orile de America se wo gba awon ega awon committee ti America na ni gbogbo won si wa ni abibo te pe je ka wo gan pe pupo awon to je le adulawo lori visa yi won je kan wo yin won je kan wo orile de America to pe ki mo fe won le je kan wo idije fe e je ka won to sele si adari ayo ni le adulawo ọmọ elede so Somalia to won je ko ye ohun ni o ba ja dari ayo akoko ti o refu ninu idije ife ya agbaye ti won je ko posi won la won so wo fun sowo yen to ke yen wa be gangan ko wa experience life to life iko ni eye to eye sugbon yen re iyen ti lo bo se wa je pe igbogbo awon ejo ki ti e na fe discuss gan na ipe ringba ta awon mewa ti eyan melo gan lo ko awon mi gan ti kokko je ni ikan lo lo oluko ni meji to de tu pada ja ninu idije ninu ni sori bo se wa wa pe awon fe da awon àwọn fẹ́ ṣe pàdé lórílẹ̀-èdè amẹ́ríkà ẹyọ kí ló ṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹ mo rẹ̀ wọ́n pé tẹ́lẹ̀ náà tọ́ ẹ pa àwọn èèyàn tó bá jẹ́ pé orílẹ̀-èdè morocco ló ti fẹ́ àwọn yóò sọ pé orílẹ̀-èdè morocco ìṣe wa jẹ́ ní gbogbo ìgbà ṣùgbọ́n ó dà pé àìyàn nile adulawo te pe lo ta le a le la gbawo dudu wo pe kini kan kin bo awon ebo na lo direct wa lo nso sugun to e bo se wa ba e ma pe wa idije wafcon o ma bere ni ose to nbo bayi ati igbo nkan ti awon ajo ka lo to won tin sha awon kokan le lori o te pe ati gbogbo won awon kokan tin wa le lori sibisi ko to di pon orilede morocco pada ati kokan pa orilede morocco won gba ngba tan pada gba to se abi je podo won na ni o ti pada waye bo ti je pa awon ifese won awon idije oro to tun bo ati mo ilakale ti ajo CAF ti won ma tele latai pe kini ko bo se wa AFCON to ma to ma pada se to won tin ni o ma waye ni odun 2020 o de tun ma waye lodun 2028 bo se ma je ibi igba ti won ma gba wa nigba tan gbogbo e bayi ko ti won ati e ti gbo kankan pa ipade le ti won wa fe se se yo wa so se bi o se bo orilede America tan fe boya won gbo boya gbogbo awon committee yen lowo e boya tori visa na wa ina fo eni poke boya gbogbo awon ta ba ku wa bi e ja kuku se lorilede America te pe nfe boya visa related na ni to pe boya ye mo pe to juba ti pe boya be na ti opoke ki awon se nbe sugbon ebi o mo kan tan si duro se lorilede America boya bawa na fe wo idije fe ya gba final
0: to se ni se
1: ko si nkan to buru nbe sugbon nkan temi fun ayo pe boya gbogbo awon igbimo bo se gbogbo awon igbimo yen na lo wa lorilede America lowo to fi je pa awon mi gan re won si deny won visa lati wo orilede America sugbon ajo CAF leleyi pe won ese ma se pade te pe a su pada gbo ti mi o pada tu won tu yi ba won ti sugbon in ton fe se gangan o ni kan je ka mo pe kini ipade ki lo fe dale lori
0: e ni yawere pẹlu ogo Olorun Alhaji Clever
2: sir
0: oro yi nisin ba se mara wa pe a ni awon political statements ta man se l'Africa is everywhere o but toro ba ti ri ba kan public relations officer find something to tell them yes tell them something
3: and
0: ta ma fi asiko ki baba bayo na nuga olorun je ke pe fun wa
1: amen
0: ya ba lo yen okan mi kan ki baba la laaro yi ni won ku se gbogbo
2: sir
0: bi oro se lohun o ri nisin visa related issue ni excuse bi be ni be ko ka voti fun wa ni reason lati ma debate oto ati eke won bayi nisin to ba wa ta ba

0: pe visa bi te issue na ti si wa to je pe small screen la san ni eleyi pe e fi boju sugbon te pe ke se nkan beyen to je pe IT fowo so pa awon kan lori agenda ta pe le fe joko le lori gan wi pe awon kan ni o pe akan ni o ni pe ko si n ta n joko fun oja wo le lafojusun wi pe won to le joko lori awon challenges ta pe le ni nations cup a se nbo nbe na tori 2028 32 si go beti wa nle na
1: seri awon kini awon kafu yi ti won pe ra won ni awon ajo kafu
0: tan la so pe ra bi kafu tan dari wa
1: emi o mo ojutu e o ti won so pe awon ni kafu yi
0: awon ni kafu
1: ko je nkan awon so pa awon ni kafu ke si awon ni kafu awon kafu ni mo se pe
0: okay okay
1: awon mo tun ni mo se pe e va ti no ni kafu awon lo ajele o no nfo ba je ko se ni nkan to le gbe na oju ra bere ni nkan to tuto si loju ri mo gba ni o comply ni mo comply ni seri nkan ti mo kan loro won ni pe visa gbigba lati jade pada fa won to wa sinu dije ni abi lati wole abi lati kan pa fa won yede kan to ba je pe be ni looto looto na oye kan oye ki won soro nipa kini tori en te ba woju nti opolopo awon orilede ti won ri toju won ri lorilede ile America ko do di pe won le wole ati ideye si ni iban isi ayewo fun ni lo naito o fe po ati ore ni je awon nkan mi ti o hande o fe po ni apa bi ba sugbon kini ka ti se awon riyede ti won ko pa rara ti won ko live won awon to je bi
0: are ni ba ko US
1: yo wo ko lori si pade nibe won to bi je gba asiko yi gangan la be se ru nkan bayi nigba to je bi pe oriyede mewa
0: baba wa le ba wa da si ni
1: oriyede mewa pere oriyede mewa pere ohun na lo lo sinu dije nigba ta de lo lele to lo si 50 plus iwa fe gba nations cup gan a fe gba qualifier a fe host gan awon ile de gan so pe ko si owo ta won fi gba lejo ile fe fe gbe kini ilo si beyen ki lo ko ile de america pelu oro ile adulawo
0: baba wa le fe baba dasi
1: baba bo
0: baba wa fatino
1: eh mo in so pe kan mo dasi gbogbo se ti teru ba se olowo re loni lo to sugbon kan ti mo kan wo ni wi pe se boye ka wa na ti e le lo IQ
0: tan ba mu ko le nko
1: e yo ye ka le lo wi pe asiko yi ko ohun le yin okay ka wa so wi pe an jagun lowo oju ogun na tin se gbeyawo se gbogbo kan ye gbogbo kan ye o lo o ba de ba de ba wo de be mo tan oni ka duku pada si buba re to ba di boya bi leyin wa fkon yi ba tan o de je ka ko jopo o ki le fe je ka se o e ja se kan be ja se kan ba yi o o tan abi boya ku bi osu meji gbogbo gbogbo du ta ba fe lo aboko su kan o ki visa won ti mo ready ogun mo di gbogbo awon mo ye enikan wo lo lai ta boya ba ke ba kan nkan to ye ke sasi ko yi le fe so abi e fe so wi pe ki gbogbo wa patapata o kama bo ka wa gba ere owo wa ta support Fatino nkan to fe sele ni yen be je kan fun wa lowo ko to ni pe won ku nbi o owo ti eri ori work up yo kan le gbe fun akole kan gbo yin e ta gbo lowo layi ka gbo e o de gba ti ba be na akuku jo wa ni baba lo kun le set pe ko to ni pe engineer lo be engineer ba ti lo to be lo ku
0: ya
1: lo
0: re
1: o ti daran o be se ni jade ni pe
0: to
1: be engineer lo e ja bu engineer so set ko tewo jo ba te o to be lo ti daran o tu si se di ojo keji ni en ti mo ri pe won fe se niyan ko je ko boya nkan kan be lori awon yen lati le se gboboya e fe soro nipa visa visa se visa gba gba ballu abi lati wole abi lati jade abi kan dinwo re le abi kan mo gba visa mo kini kan le fe so lori re sugbon gbogbo nkan to ye ki emi gba boya kan mo se na nse yi gege bi adulawo ti en pe wa
0: dozi mi pe ko asin kan loke wa ni
1: e mo na la improve yi
2: bo ni dudu la dudu opolowo
0: dudu yes la iro
1: e yen lati
2: isami
1: o te ri pe white level
2: ni opolowo dudu
1: opolowo dudu ke se gbogbo fufun ni fufun fo ise gbogbo fufun ni fufun emi o condemn race temi o sumo kan ti mo nko so ni pe a wuwa ti o mo pe ti wa daya bawo ni moroko se nwa to fi ja pe awon ni power bank gbogbo wa africa ni sport
0: lo gbe na le wa lori
1: awon ni power bank wa
0: to sustain wa
1: to ni won ba tun gbona wa nisin so fun ayi gboke o nations cup that fair play ti wa ko yo pe
0: won je teja wa le
1: nkan kan tun sele o pe nkan kan sele awon ni gbalejo mo e le ba won fa to ni won gbagba le se gbagba le ni I don't tell anybody about Luwa ara re o ya won de ni en kan bodo wole en kan ni wole niyan so ko e le ba won soro nba ti se pe dandan wa nbe e gbe lo bomi e gbe lo egypt e gbe lo morocco e gbe lo nigeria e gbe lo boya bi ko se abe gbe lo bi kan e gbe lo be e gbe lo be ngba yen e be ba fe ba won fa
0: e tin binu a to sumo ara ile kan fokan bale sugbon ka kokko tun mu la abala bi na mo fe ka de lu ebo na ka lo wo to nsele ni gba ti be a pada bo africa o tori ti clever ara so le pe power bank wa o le yo charge everybody le anytime a to ri ran wood

0: dupe Fabio Capello Capello same thing na ni ta je tu go eh en to yan to lo gba se nla to lo gba se England lati ta te ba wo awon eh
1: awon Capello
0: no Capello eh mo tu wo tu kenikan ta ba wo awon people ilo ta wo won bo England tori ikan nu won tun ti lanu won soro emi o boya ebo ki nru arojile ni o boya technology nikan lo polo won si si sugbon agbe kale oro boya won ki so fun mo le bi kan to so jade nbo je pe won ti ni bo ba ti pe ten o ti le lali ya re lohun o we na tun lanu soro pe ohun tin pariwo tele wi pe kan je ki English coach ko manage national team awon ohun opile lowo si tusu ti agbe ise fun pe ki an ka won kan ki ara yoku na kan wo performance mo wa lanu pe ha o we to ti coach Newcastle ati Liverpool njo ni to ti exhibit talent e aba won we ru ni to je pe won ti gbe team ko lati relegation historically gan je awo kini start place se o le ni ko pe won e wo lo pa leyin baba roy oxen ati kilo ko re Southgate at the end of the day trophy wo lo gba se Southgate o gbe trophy kankan fun won o gbe trophy kankan fun won ibo ni tusu ti jalo to ti rebo ninu tournament se todu ti ibo so ibo Southgate de ti tusu o de ti o we na fi tu wa so wi pe awon so pe omo ilu kan gbe fun kini won lesson gan moju won re ti won mu nu awon ti e kojo papa won Gary Neville aba won kini n kojo yen
2: igba to won pe omo la won fe ti won fe ara ta
0: awon se recommend
2: kini won le Southgate fun Southgate yi at least lo ni ma gba fe o sugbon pe England oni de semi final abi final ni Real Euro abi World Cup o sha mi se pe o nse Euro meji lo wa final le lera Spain na nikan Italy na le yokan o wa semi final World Cup na le yokan so e ma fun ni time ni sugbon won fe fast result e de gbe se fun Tuchel se Tuchel try ni amoya won se bo lo ko ni baba Kalazo lo se pe won de quarter final gan to bi ja so kini won fe ki o se to je pe o wa fin complain pe tuche ko si gba ko sawo to ba je pe bo se gbe sise njo yen against Argentina to wa kala je do wa final so ma so lo ni pe awon so pe ko ma gbe fun gbo to pe padanu na ni won se nbu enu atelu
0: ani ki o we nda ko coach kan na awon to jo mo lu won to fe kan ma lu
2: ko si
0: le Casley
2: se Lampard la ma lo gba Casley gan to ba wa gan yo flop se o Rudin la me lo pe ni
0: kan lo ji awon Steve McLaren
2: se o Rudin la me lo pe ni abebe pe Lampard
0: ko wa o le gbe fun Gerrard so ti ni se ni
2: mi ya demi ya dara
0: ta ale gbe fu Gerrard
2: pe kini ko so lo re gugu won o ra pe tutu che pe bi a nkan to se njo yen ni o fa issue ti gugu won se so to se gbe ran telu emi pe to ba mo pe o se si fi o se be teso aju ko se fi le ko se tun lo tan embassy kan si sugbon to ba pe o fe ma yo pe kini kan to ba ti le ba ti ayo won le ri kankan gba in next 10 years to ba ko ba se be ma se lo niyan
0: nbo odo yaluko abodo yin
3: ani seri nkan temi kan ro pe o we yen so o we o si ni en to le ma soro ti mo le ri gege bi endi kan to ni lakai kankan lati le
0: o ni lakai lilo ni koko
3: tori ti mo ba wo career re gan boya lo ta opo ju 25 years lo
0: o wo 26 that's 26 yoku ti tan yeku o kan fo kiri ni
3: egbo ni o vi lo gbogbo career yi re so ohun ti se coach kan ri to ti ni o ti sheri nkan te lo gbogbo lo mi o mo ni wi pe prayer ti o ba ndaro no yato si pe won fo ni target pressure wi pe okay lagbeju e bi da wa nisin yi oni target oni prayer ti e lodo o yato si gbe nikan wa ni bi kan ibolo wa radio do wa online kan o le fi prayer be yen we ibi to je pon ti iwo gan o ti moye yen to ngbo o ti moye nkan to be di ibo di ba awon eyan
0: je bo radio te pe en to ni kole e se mo je bi ri te ba je microphone
3: so okay o kan le do ba ko to pe bayi na ni si bayi o Nigeria ti be yi green white green padan fe ma wo blue and yellow nibe yen mo le bo fa sugbon nibi ko to so to na ti baba gan ti pio pe se nkan to so na ni mo gbo
0: whatsapp re
3: wo le abi kilo check boy yen kilo sele pelu boy yen so eni to ni gangan ohun gan moju to da yo nkan ti wo gan fe so tun ki wa lo fe ma wi irufe eru e oni ruse ile gesi yen lojo tan ni gbe fun to mo su ko le mi so wi pe awon to coach po o iru awon nevi kankan yen o coach ti won na o to da won gangan won bo ronu si waju ki won gan to ji ohun na lo faru nkan pe won ti ni kan ma gbe se fun tele ko wa gege be se so ko fala si omo ile de le gesi meji bayi likasi ta so nipa re yen nitori pe o fun nise igba mu tan ba ni tan ba fun nise gan nipato ko le gberu nkan to nbe nbi to je pe opolopo awon omo to je omo le gesi n gbabo yen ni

0: see you wa ti won le gba so ke li gas ni order say order 21 you ma run won you ma run won tonre mo ni won ni lejumo se ta eleyi ki lo gba ri aba won jeradi ni o ma na fa gbe se fun bayi awon jeradi e gbogbo nkan to se daada julaye ati faki ni ni rangers scotland lo di se kan ayin baye bayi o ma gbe
1: jabo eyan melo lo be scotland
0: celtic
1: at rangers
0: awon to joga be gan bo ni o ma de champions league na ma jade
1: igba ti wo fun emmanuel lo si artifact ko pada pana
0: nbe se ngbe won la so bi la bi se ngbe waju ni ngbe eyin bi se ngbe waju ni ngbe eyin debi lampard na abi runi ni ka wa so
1: nuruko
0: so ta wa di ke gbe se fun to ta ta lo be ke gbe se fun
1: kilo le bosco senu se
0: abi ta ta ni ke ba so emi o ro pe o wo eyan anyway na amo to chele amo bi to wa ti bi nsoro
1: ibi ko si bi ti e ma nwa bi ti se ma ro abi se e re yin o wa le o je pe rupo lorun ti wa eyin mo british coach kankan to je pe kankan be loke
2: e se je ka wo gan pe ninu iwe tan iko ile gesi lele pe awon oluko ni to ti ko won sode ri ta le so pe oke tan ti e gbo je fe abi ka ti e ni pe won ti e gbe won debe ti won fi nke pariwo kiki won kaakiri abi awon marun ti mo le daruko o na bi awon sarf ramsey iyan to gba idije fi eye fi eye agbaye kan fun tan ti gba na nu ka to ma so pe
1: alaye 50 kini 1000
2: ti e so bi awon are Gary Southgate iyan na gbianju te pe bi to
1: na oxygen na function well
2: oxygen for all no function well kini na Terry Venables iyan na ro de
1: ami o si nkan bi awon yen
2: so gba yen sugba ka ma so pe lowo lowo e bayi pe awon to je coach ni le ri lo to jo mo ile gesi gangan ti won le ejo se e dia o la fe so ni ninu ko Newcastle se Frank Lampard la fe so ni se Graham Potter show la fe so ni en to ko de Chelsea number 12 se le le gbagbe ba se Andish se ejo se won ti o ko iko
3: itato
2: ni e awon ta le so pe yes ti won ko iko sodi abi ta le so pe won si wa ni coaching line yen awon te pon ti ko won ti coach ri te pon pada lo retire awon se agbenu so ti won pada to ye poro ni won le so ti won lo won le won duro le ti papa gan won ori nkan kan se nkan to ko wa bi ni le gesi le le onuko ni to ba fe gbase to ba fe gbase yen yo so fun iwun ko so fun gan pe e je ki nsise awon ti o si ma soro pe bi gba pa won gangan won fe ko po ya to le si bibi to le si ki lo ye ta won gangan fra won wa gbase yen ti won wa gba ko je se to ba pe Pep Guardiola ni won gba se won ma so gbo ti won eleyi ti won so yi se won ma so ti Guardiola gan won le gba to o mo se England ohun yi to di se be to ye pe gbogbo e bi leyin lotun lo si ti e ba ye pe tuke na re o na je to ye pe ma ma wo be ni to ba ye pe be to ba pe to ye pe kini ni ohun gan re ise England ki se se re teyan le gba bo to ngba to ba mu nkan re jade nbe o mo gbogbo mo ni ah you are the best you are the pe kini sugbon iwo kan lule to ye pe
3: omo lu abi won to kan
2: to ye pe igba to ba sase oro na ma ki o igba to ye pe to ba ye pe omo ile gesi mo se ma so pe gege bi player ko je pe omo ile gesi kan to ye pe e kan je ko pana e ni gbo re lori social media sugbon je je pe omo ibomi
1: kan ti e fun alapere inu awon athlete to ngba medal fun agan kan te pe eje se pe afi bayro pon soke kan to ka fi to wa jo mo ni won be
2: oju jackson ninu ko chelsea gbogbo pe kini bayi e won gbo won kaakiri ni e ko to le ye bi de lap lo won be ti ori kankan se yen ta in ka ti mo gbo pe to ba pa omo England te pe yes o de n se be e ma every time be le ma ri loju we royin sugbon ko je ti won bayi ko je pe ko se nkan e ni go won kan ma fe sugbon gbogbo awon re ni re ni runi relegation ti o ko relegation ti
1: aseju ni pe se
2: ti o mi ko se ka to be se in ba se ma so na niyan
1: ama sumara lebi tabade amu lati yojoku aye lukaraba
4: what you want there

0: amọ ya 2000 pọ lori social media laaro yi tori ka lawon odis lo wa nbe ni won ti ma forin yen se ewo ti eti pastor ti mumule kan awon ri ta fi rough e dagba lele oye kako oye kako ya ba o ko je ko jo momo rara eh ma gbo ohun yen e ti mo region to ti wa o ku pre grace e ko kan bayi meji yen oni pe mi mo me be ki program odoku hello to e ba mi so won hello
1: hello
0: e ka so so
1: Mr. Babalola lo npe lati Oyo.
0: Kara o le sa o.
1: E wo lori oro England ti e je nso yen. Ni Kazili ti e daruko gan. Ki so mo rile de won na.
0: Aha.
1: Ni o gbe fun.
0: Aha.
1: Ki so mo rile de won.
0: Ah.
1: Ikan lu awon parents e lo je omo England. O da pe baba re omo Ireland.
0: So mo won lari ki so mo won lari kei ni.
1: No. Ah, gbo awon
0: I'm going to go to the house. Top place by sin France at England opolopo yen lo man so wi pe kan cancel third place pe ko too much pe ko jamon kankan ri pe UEFA kin ba won gba pe ko jamon kankan and most times and player ti o ba ti nori ofe lopolopo country man fi gba pe ah ti lo lagbaja eru ewo ko bi mino yen ni se pon rade loya ga ni England what dey top place yi on occasions I think Italia 90 awon ati Italy na ni Italy fo won lenu mi o ranti scores mo 2-1 sha bi 2-0 ni ya yen ni 2018 ya 2018 awon ati Belgium na Belgium fo lenu eyin ruru eleyi fese won se third place yi pe ko ke se game to wulo ke ko England ko awon ko bi minor si
2: emi pe nkan to lukon ni no ma be se na ni so mo ro pe top place yi pe ko nse gbogbo eyan lo ma wu lati gba ti o pa mekano fi dalo pe eni oro teni pe awon ma se tan lati gba match gege bi pe awon fe gba final ni so emi pe nisi ba lukon ni Thomas Tuchel bayi awon fo ya bi ti o ti lu da da ru abi Ivan Toni yen la fe ku sibe ko la ri ke se ba ayi pe ko le mi o bo sumo pe ma gba godi busi after by go verse come merry ni match ti me da pe ko possible sugbon iko France loni emi afi mi da yoju pe kilian mbappe ma start loni cause only golden boots
0: only
2: so free conference o ma fe ko gbo awon agbabolu ton lo tele na lo ma fe start be akon le rack is start mo sugba emi ko be ko England yi to mo so che o le ti so gan pe won really receive top place ta fe gba sugbon
0: se ru godo kan re
2: loto bien aboju sun won be ya final yen lo foju sun so emi pe be to ye ni ko se lo se soro bayen sugbon o si ma bench our players na ko le start awon bi ton lo tele ru the crisis yen ma joko so ma ko awon to ye pe bi awon si lo tele ru awon Ivan Toni nkan kan yen lo ma ko sibe but iko France yemi pe won si ma play but se ma play ti won so yo da pe iko England le mi won gege pon ma bo ya le ina
0: baba gan eje yin wo to must to be to sacrifice podium fun lati te player kan lorun
3: no e ma yi pe gbogbo ala mo irufe eyan ti Thomas Tuchel je po na je nkan je pe o na ni fradie lori to tuma je pe o na ise nkan to je pe eyan kan le ma control ni house gbogbo ala mo top place to je pe ko kin oju ni obi abuku nro omo ni bigbe sin oya boroboro se mo pe top place ko nse nkan to je pe o mo dun ma awon iko baba jura gba bolu to ba je ko ba ti ni o to ti ni
0: se gba medal laye e
3: to ti ni je ran wi pe mo lo final lokan wa di pe awan gba top place even lo wo even competition le ese kuku lodo wa mi bayi gan top place e lo wo yero ti wa nbe kan to gba final to ye bojo kan na ma gba final yen la won eyan fe wo gangan so ba ko si nkan ta fe se won ti bara won nbe won ti bara won nbe pelu nkan to nbe le nisin a ma sa de de agba bolu kan de pe won si ni abujusun iru be je so pe kiloruko re obi mino ko gba bolu kankan ko gba bolu kankan oni pon fe gba top place ki won gbe si mo le ma gbe si en to da ni mo le le da ni pa ko si kankan to fe da fun won tan ba gbe si mo gbe si na niyan dede ko nikan gbe si awon ele otanas yi nbe nbe ti en le gbe si jona otanas nbe nbe o se agba 6 minute o le fi kaka te kan gbe si mo le sule mo le fi gbe lo mi sugbon round the clients kankan eni se mo pa ara ti won o fi be mo kun mo o se je ko je pe o le ri aye die ni abibe mbappe lele ohun le go scorer ya bai ma o le jeje ko ya kiki messi tan jo ndu tan jo biga baga ko mo di go meji lo la o si le ri go meji lara awon musu tan be play mi la won ko san kankan ko gba si ko gba ti pipod bi e meji la to kan ko gba gogo ba kuku nkan to sele se 20 years na ko ni won pade ngba e tan stop won okay 2022 ko na pade won tan stop won ngba yen so ko ju se bi mo ti se ba won ile ke to stop awon ile ke won kun e tin be le ko ma je ke ma lo ni owo ofo bi ga yen lo ba ni sin mo ro pe re de ile gesi awon gangan won ti ku ara nadara pe iriri won ya ero okan won ni pe boya ka mo lo final won de wa lo be france le awon den so lo akin pe dede do ku ina owo ka dan do ku ya bi mu gida ni ta ba den ka lo re gbe sori akosile ta bi ba pade won kan to di sele gan o bi die mu le igure de france si ni eji dada ju won lo de bo won ma na won ifi be won iriri won na don ma ri won na gan boya ka so pe friendly match le meji te pe glad gan to di stop won leyin ba ye bayi ta ba zo ni ba competitive games bayi England won e runner abayo papa lo je pe opolopo and class la ni gbogbo yen won ti jeme ara won ko fi be ya dada to be ju be lo iyen yo je ki wa la to fe po die ko de ba won and ta ba de wo ani gbogbo ra won ko nu yen ninu la ni gbogbo iko gbo le france awon si wa active dada even gan ko je gbe ra bi o ti gan na gbe si gan na gan on gan yo si yo si do active so emi o ro gbe nkan kan be to de le gesi ti en le se lo ni ta ba wa se dada o won le fa kini ohun lo ko gun die boya wa bala fi ku iseju so wa mi o ri ona bi kan je be ba yo
0: a si ma po ju ba won yi o a si ma po ju pipe ti a pe iko ni ya wa o a si ma po ju ba won yi o ya la ya ba se wa bi sa ayin ri we osu of france na osu of england na ti kaluku ba lo 11 e sugbon ayin ri england bi en to sacrifice medal world cup iba je fourth place fun omo kan fe shine je ri won tori akanu tan ni ko soju mi akanu tan pe won ni 1966 england logba asika bi an se de ipele yen na mi fe mu awon memory buruku kan wa ko ma da bi hatred tori aimoye documentary to ti so je ri ru e njo te nikan na fo to fo go aimoye so ka ba ka wa kayin sugbon en ti won so leti opolopo omo generation pe england gba ri ni ka o pe ke top place afa na ba je ki meda top place yo lo
4: nkan ti top place na ta si fi ma n gba ko se mi o fe ri larije na ju pe awon ti won o fun ni minute tele tele pe ko je won fun bo se bo de se po ninu orilede England be na lo se po orilede France ati gbo pe won mu iru Kante wa Kante mo ni 1 minute ninu iko na ka wo bi ra won Zaire Emery ninu ko PSG te pa won yen na wa be te bo won gba gbo awon ma ko Sturm ta mo ninu ko Inter Milan gbo awon yen ri won o ri ball wa ma teta gan be re ife se kan bayi ni gbe wole to bi je pe o da pe gba ni sorry ngba na
0: lo
4: oh he o mo fi so pe mi a meji lele lo to de bi gu meji se so ba ye so bu ba se gbo pe ninu ko ile de England re ba won agba ball se criticize oluko ni be la won ti o ti o je kenu o ro won na ta won na criticize oluko ni pe lata pe kini o si deep to de pe oluko ni owo ni any regret e kan je ka so ba pe ba pe bi lo to a ma mo record pe nkan to ti jo se laarin lo ta won meji won se jo ma koju ara won le je pe jo to ti pe ni boyo lore sorry ni abi nkan sugbon o England lo si wa loke te pe England bo ile me ile me tade logun yin 17 times te pe ko France bo ile me wa yin te de ta omi marun sugbon saaju oni wa lele bi ko orilede England to ba fi le gba top place yi lo ma je best finish won latodun 1966 ti won ti gba idije yen ken pe to won ni se po kerin abi po karun abi nkan kan o bo pe tan ba fi le gba to ye pa won na win orilede France yo je best finish won pe as a third ninu idije fi latodun 1966 iyen tumo si pe lati gba tan tin gba top place san se pe kini na re ipo ke won mo na won ni bo se wa ye pe loni yi nkan ti mo kan wa ro pe looto orilede France re e a le mo pe boya won lowo wa jin pe won le gba won gba bo sugbe emi ori pe oluko ni ma be chikile Mbappe mi en ri be te pe deyan ba le kan even ko won fe lo gan kile Mbappe o le so le o le gbe mi pada ko si nkan kan agba bolu yi o lu yo lo ti mo fi ro pe iyen gan lele ara problem ni fun olowo a dadin bere ni pe asole to ye oluko ni eh kini den lo na lele asole nko ni England ijora Pickford olawon agba ball mi wa na Henderson to na wa be te bo na o ti se pe kini sugbe mi o fe ri pe iko iyen England mi fe ipo ma fe turale sugbon arin gbugbun yen na mo fe ri pe o fe le se kini si to pe lo a ri pe declarize ko fi be gbadun boya bi rules akati okin lo de yo lo ma du eke a kan ti mo fe le pe sugbon mo fu kan fe ro pe iko England won ma fe ilabi olukon to ma suku do pe won na ma fe penu elegan re te ko ba tun lo lule loni bayi awon ti o tun soro tun so pe ko ba ti lele ko ba abi ko tun lo awon kan kan tun ni kilo ti o tun fi le fa awon kan ni chance ti ko ba tun fi le yi pada cause to ba se bayi to mu yes won o ni son kan but ti o ba ti mu yes bayi na ma da gbogbo ele sugbon loni ah mo be pe won jo faya ni bo e wo
5: you're listening to 32 FM 94.9.
0: Ah, mamu, where by loss of Georgia? Egbadun Odyssey.

e ma ike e ranti igba yen olohun o ina o ki lo ngba yen ina o ki nlo ina yi lo ina o ki nlo awon eyan olohun wa njoba ngba yen ina o ki nlo rara a to television kale ta ko si tin room ni olohun to se tin wo tele kan wa titan ni kini je prepared postpaid olohun ba wa da nigeria pada si bi ti nbo o Shoba ni sina ko ya ni sina ni. Yes. Laye ta man ya battery yoko. Awon ti daddy won ba ni moto bi tipa nkan kan battery won ma nwulo. A fi gbe white and black. Gbogbo en to yaro na ko lolorun da be. Ori oku ta ta ma fi do loju window ole ole le lo mi ti yi danu. Gbogbo awon aye are lu ngba awon gba yen nira but 90s. Awa lo na fe ku o. Studio kwa wadara fosai. Alo jota kwa wadara.

0: Bon ti mo fe wi alaye to wa ninu re ni ke ba nfeti si ori pa laye ninu re ni se lo dabi ABC pataki lilo oru le jera roofing system lo ti mo fe wi oru le jera di to joju lowo ki ti sha tabi pawoda be o le gbo share share ojo labi oru le jera di bo ran mini mini labe ile te ba fi oru le jera di bo ma tutu o tun bu ewa ohun yi ko le ti o si gbe yo so nbe lati wa ra oju lowo oru le jera le di wo patapata laula mega top concept limited la soju atalagbata kan gbogi orilede Nigeria mo le ise to nse Gerard roofing system to just stone coated lati orilede New Zealand to wa pelu warranty adota odun gbako lo se nilo lati da mu lo si ilu Eko mo awon kole kole atagbale ko ti won mo yi on dara dara ni won mu di truck wole si laula mega top concept limited adex road orogun express opopona marosi ojo ni ilu ibadan ni won kale si 081 8548 1113.
1: Ma wo mi bi mo se fe yin
2: mo n gba ka ti tu fe
3: 32 FM 94.9.

0: ta ba ti mu kan yen si ka simi. Hello.
1: Hello.
0: Yes sir, e ka so sa o. Ah baba e ka so.
1: E bi meta.
0: Yes sir.
1: Eri en ti Argentina fi ri winning. Awon ti mu yin ku yen sa teyin ni. Ti mu ni ba sa teyin o. E di pe awon defensive game ti dipi lo gba. Gba ti ton yo yen. Oloko ba won jo yen. E di pe England na won gba defensive mu pada ni. Ti mu ni gba defensive game o. Wa attack de le ni. So nkan to mu adibi ko di Argentina lati na won ni. Argentina ba gora won to ba ro pa ma para wa ni 70.
0: O si yi wa.
1: Abo yi wo fun o. Ame o ni 30 menu. Wa jade tan ni.
0: To. E se sir.

0: Yeah, ajaka se me ko na ka to le tesiwaju. Yeah, sorry about ogbon loku. Pastor Tim, thank you. Libya ti na was okay. We pe ninu next edition World Cup 2028, I mean Nations Cup 32 and in that order, once you tell me that yen pe ko fun awon ni kan nibe. Bi mo se gbo bo ni wow. Emi o si nle, bi mo se de na ni mo ngbo. Pe Libya and beat. Now, tell back back, 2017. Libya le kugba lejo DJ. But won gba lo won tori ko ba ole ton sele nbe ngba na. An gbo pe joba meji na ni lori de Libya. Abala meji mo fa ka gbe yewu si for now. Eni boya alafia ti pada joba lori de Libya. Igun meji ton wo won ti gba lati jeyo kan tori ikan lo sagbalejo re nu ameji boya lafia ti pada wa joba ni agbon ti benu iberu ti mo tun wa ni ni wipe Libya ti o wa settled for a long time edekun papa sere melo lo wa nbe boya won te ti gba lero pe awon ti nowo ton wa fi ko ni tori pe e ri pe CAF to jagbon pe ka ma lo ko e country meta like it and it sin o ti o pe apa awon orile kan o ka lo fi je pe moroko nikan lo ngba na fi pin sori ede meta kan gba nbe o kere tani si won ti increase number si 24
1: ben
0: se Libya le fun wa ni feed 80 e ko ibere mi di meji se le fun wa ni stadium mejo to standard ti o se fi yan bi ti moroko yen
2: nkan ti o koko wa nbe ni wi pe looto mi o gbe Libya o sugbon mo si ni awon eyan to yi po die die nbe ta jo ma so ro ko nse gbe boya alaafia to wa ninu ilu yen o dabi biru ti wa bayi ni bibe e ma je ka gba mi pe ibe ni orilede wa Nigeria ti lo gba bolu ti won di pe ibi ti ko awon super
0: eagles je da won si airport
2: ti o dun wo to je pe orisirisi awon eyan na soro ni gba yen aya awon ilu yen oun nse awon eyan to je pe won fara mo alejo pupo o se ye tan ba gba alejo yen ko je pe ara o mo ni opolopo awon orilede kan pa baju la awon to ba ti je pe isowo si aye won ko fe ba ti won lo wahala le lomode lati be yen won de ja won kan to je pe o je onilu fufu o poju ni ara won wahala le den to ba de gba lejo be yen ti won to ba fe gba lejo o dabi en to ba joba na ni ojoba lori elebo lori elesin kan lo gbogbo eyan to ba ti wa nlu lo ma ba se ko si gangan to fe ye si yen sugbon orilede yen ko nse orilede o fara mo iru fe iru nkan be yen ko mo adi pe yo lo re nira and elu nkan te bere pe won ni kan fa won ni kan o le je wi pe boya bi 2032 abi 2030 ni won lo
0: so ati gba kodun merin merin world cup ni nations cup bye hey wala di wonlong
2: nkan ta mo brother wa ba so ni nta mo patino yen ba so na ni ebe adi mo bi ta fe gbe ka ba ba nsi e ba ngbe lati bi kan si bi kan e mo jadi su date e e wo jo dadi su date e ta su ka giri ka giri ka giri
0: e to ba gbaju ni isin ninu nations cup lo gba meji
2: gbadun
0: nkan eleketa yen won ni ko wa joko sori agari
2: ko si bo ye fe abi o fi odun meji la wa national team o de wa active be nbo lo di fe riru e odun mejo gan a lo ni ri bi ti jo mo afi te ko ba wo be ni boya bi omo 16 years loku no le bi rorun dada so ka ma bo lori nkan te so yen to ba je pon fe fun won o le fun won le to last kan bi prepare o am ki ti o ma fe gbalejo o ni awon to kan na ti ajo CAF o se fun won lati le fi piya mo gboda o to ba je yo kan leni e fe le ikun ko je yo ka babo sugbon yin na gbodo ni at least e gbodo ni bi 60% ko to di pe won o fun yin papa je roke nigbati ima ta ti tari orile de senika ko na ibi ta di to di o si wa se bi fidi lo di asale yen ki lo ko fidi na o fidi senika to di o si wa doto jibo ti obo koko ti to gbe ti yellow se mi royi pelu nkan ti ti orilede Libya so ko sin to buru nu ti nkan ba ri bayi ka pe ki ajade ka de bere fe to eto won ni gege bi orilede to mela ni abe ajo CAF sugbo nbe lo owo ajo CAF pe lati lo re si abewo won sugbo nkan kan ti mo beru npa won re laruba wa ni won won de lawon egbon ni Saudi backup wa nbe won
0: ni Saudi ba ko re fun Libya
2: kese pe yo ko wo fun won won le spoil okay se e ti ro ile jesus mi mo da o baba yin se kini o f1 e ya kini bayi lodo yin e ri kilo ma ta gbe po lo lofo ti e bu fo po ti wo sise mo ti won tun se lati yo ti o sise to bi je po do odo awon alaye la nko lo se ebu epo se fun bi lo jo ju beta se refinery bi jo sise
0: ko so se ni
2: ko so se eh sukuro je ko se odo ti lo se wa ta won gan bi wan je ti en yoju a wa lo
0: e ti san tondun yin baun
2: ye be yin le so bi pe saudi oni ko wo fun won eh se bi saudi ta so ni se mo ba ya ni na fe gbe kan gambio a fe ko le ge obi o le mo le se ru nkan be yen e gbo nkan ti ibrahim ta o re so ni burkina faso o le ti ba ti practice se ri along ko gbe duro nbe un ko mo gbo wa lu un o won mo keke npa o so le je gbo mo le gberu ogbon yen na wa so do won pe alejo to fe gba o aba yin ko studio meta a de le gba nkan ba de tu ba nje ba e de wa gbara nbe lo wa won people midu isiye e de mo pe e de mo ko bi kan se lo ifati no gan to je oga agba gan won fori re sere debi debi awon mo se pe nbi se awon ni wa ni le mu mo la pe e yo nde ba yin gan yin mo ya bi 3 billion be fe yan la ko so cap e yo nde fa awon eleyi aba won se video lo ti da e bi give it ti da ni sa fe se ki la fe lo nu pe lu kere abi ilu to bi se fe mo ni ka kiri se bi ti gba bo na ti fe gba bo so mi ori bi mi ori orilede libya to ba je pe to kan ina fun won wa je pe won si ni to bi odun bi merin marun lati le bi a o se na awa ni won odamo boya to lo ma wa kadara ta wa ni ba fe jade o baba ri kun lowo obin ni
0: daddy
1: atokun
0: ibi toro de do ni sin ti libya ba bid to ba gba be na bi 17 member associations lo bid fun kini lowo but ti libya ba jade ani o si nbe ati ri nkan ti awon eyan lati agbon north africa ti se egypt ti prove ara won morocco ti prove ara won Tunisia ti prove ara won pe awon to be ko sigba ti a ba gba lapa bi ta ni ni course lati tun ma daro ewo cameroon to gba lasan ba sun ko to di pe eventually to pa pada o po je pe awon ya ni central africa ni dominance awon people yin lori ile adurawo nkan ti mo fe bere pe ka to gbe fun libya ni isin

0: Hello.
1: Yes, sir.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Yes, sir.
0: Wala record mi da mo fi olowa se leri ko so mo be le wa
1: okay kono ta gba wa ni le yan dodo ni
0: abi
1: kini bi oba wo se se jo zambia gan jo lo ti o si ni transcom ke ni
0: ma se o
1: even rwanda ton do pe na mo ju ke ko man gba ni e gini kan kan senegal ka te fi awa ka te pa wa le bi pe yawo then party ba wo ti ni transcom kan na to ma ni 5000 naira ticket 10,000
0: All right, sir.
1: And the work of you.
0: All right, sir. Yes, sir.

0: alubata nrẹsẹ jabata onilu dudun fidunu gbowe agbọdunu bẹẹ aluṣẹkẹrẹ onagẹrẹ tori ba meji ko 32 FM 94.9 lo mudunu baraye
1: 32 FM 94.9
2: laughter house
1: ori oke tete premier mokola ibadan
3: show me your 32
4: What is this?
5: Rainbow. E o be se ri bi assignment fine art. Eh, se painting ni yin ni, se ka kuku gbe yin ko giri museum. Te ku gbogba ara se color. Ola won sanu yin ko ma sasaku sabe. Kini ta se ti oda?
6: Eh?
5: Makeup wele ki lo se? Ni ti mo ti se ti mo ti pari.
7: Mo ri po ti pari. Se bi tori ere lo fi fi full stop sanu ori. Bo bo se nje ti gum gan bi e to nje ya.
5: Ah.
7: Eh? So o work out ori ni bo se nje ti gum bayi ni pari re se press up. Se ba ti se pe yan je pomo kete kete.
5: Ah, o pari o. Mo ba le yan ni sogo mo. En ti ogba go ni ja o bo won ti ba bo fu eleyi hin tan wo bi akoku ewon
7: won ba mi se o so ninu gbogbo agbo to ko dani ko si ti were nbe
5: agbo were si wa wa won mo pe npade yin loni ni
8: This skit was performed by Usain
9: 32 FM 94.9

0: ekura le ni gbogbo bi kibi te tin la nfani ati ma gbo wa ododun bi se dada le wa se dada la tun ba yin ni ro le yi ako popo sinsin opin ose eto agbe loba eleyi ti amomu wa se ti gbo yin gbogbo ojo aba meta lo tun ti de ni ro le oni lori eto agbe loba ikani aderin posunu ikani feyin e 32 FM 94.9 ta kale si laughter house ori oke tinte premier mokola ni lubadan mukin ekurole peter olashupo captain pitu on loruko temi ekurole o emu ka gbe pe en lanfani lati ma wo wa kiti kiti yen lojo opo ti facebook ati youtube 32 FM 949 feyin 32 FM 949 feyin e abi www.32fm.com.ng boja radio garden na ni be ba ti wa 32 FM e tun mo lanfani lati ma gbo wa jake jado agba nla aye ni role to ni lori eto agbe loba ki ma ki alagba bada olayinka samson ti won je All Season Agricultural Project iye ASAP consultant alagba bada olayinka samson ekurole o
1: olotu
0: eko ojo meje meta aroko bodun de o
1: amen o
0: akiyin ekurole
1: thank you bi abajon baba yo ton
0: alifa bere emu pani baba re lori eto agbe loba eti mo pe awon agbe la mo ngbe wa bi o ba je agbe olohun ogbin yo si je agbe olohun osin agbe olosin tabi agbe ile to ngbe nkan ni ti role yi agbe ile yi to nsin o ni abawa ogbin osin eja o na ni a mo soro le lori ni role yi alagba bada olayinka baba nsoro npa osin eja iru awon eja wo on le nsin la lesin ta soro ba
1: ese olotu seri ta ba nsoro nipa eja o tun wa le o da lori ibi ti eyan ba wa eja ti eyan lesin po e wo nu iru odo wa nsin awon eja ti a nje ju ni bi
0: okay
1: awon emi la won bi eja ipia yato si awon eja isi o
0: okay.
1: Eja sisin la so yo emi la won ipia
0: okay
1: eja ro e ton pe ni catfish majorly eja ro yen lo wopo tanse ni odo wan bi awon yan na nsin ipia o bo
0: ebi epi aye ni tilapia
1: o ni tilapia
0: okay
1: ni oloyinbo so eja ro yen ni catfish yen na tun porisirisi o
0: oh
1: o pe lo e mo bi family ni won
0: okay
1: so orisirisi o tun lawon kan to tun da jura won lonu e so gbogbo awon idi to fi je pe eyan gbodo mo nipa e daada ko to dawole
0: awa fe bosori osin eja bayi a fe sin eja kini igbese akoko to ye ka kokko gbe kini nkan to ye ka ko mo kini to ye ase
1: thank you very much sheri teyan ba fe sin eja o dabi eyan na ni teyan fe to fe gbegbe aye to da to rorun eyan gbodo gbe ile to da to ti ye to pe windows a wa everything a se you know ti ventilation good so eja sisin o ni bi eyan se nse teyan ba fe result ti eyan fe ri igbesi akoko ni nbo le ti fe sin eja ibi ta ti fe sin eja orisirisi awon aye lati le sin eja o wa da lori pe se eja to fe sin se fun jije ninu ile ni abi o fe se ni se pe o fe ma sin ko ma ta
0: okay
1: so iyen lo ma determine aye ti eyan fe lo lati fi sin eja to ba je pe eja jije ninu ile eyan le se ni enkulele ko wa bi boya bi awon plastic container abi ko rora se boya bi ko rora ni ibikan to ma ya soto ta se bi bi natural fin pond o le se sinu ile
0: o
1: ba je kekere so to ba ti se ru nkan be yen eh igbese akoko ni koko mo ni nbo ni mo fe ti se size wo ni mo fe se to ba je pe eyan ni lokan pe fun ti commercial so definitely commercial na ta nso o din depend le scale depend le bien se fe ko to bi sui
0: to
1: ba je pe commercial oni bi abi kakan ti e bere bi 1000 pieces abi 2000 eyan wa space aye kan to je pe o le je tank awon ni won ta won tank
0: ese awon white tank bayi
1: o ele meji meta mi le gba 200 pieces mi le gba 500 depending bi o ba se
0: to bi
1: so ba je yan na ni yan le gbe ko gbe si ibi to ba laye lenku le le
0: okay
1: eh o to ba je pe yan fe se ko po eyan ma need lati
0: won sha won kan na bi oni canopy bayi
1: eh orisirisi ni be oni canopy na wa so to ba bi yan ba se fe keja yan po to ni size yan ma po to lo ma fe to so to ba je pe yan fe se ni commercial kini na yan lo won pe ni yan ni acting pond
0: okay
1: so do teyan ma gbe se pe wa ko awon eja nsi eja de ni just mi so le kan o man like in habitat ti olorun to sumo nkan ti olorun da mo won so e pe eh e pe ibi to e pe ibi to ba ye ke ko eja 100 si te ba ko 500 si be adawa lale
0: okay
1: won godo laye so iyen ni igbese akoko igbese keji ni iru omi wo le fe lo abi iru omi wo lo ye ka lo fun eja
0: iru omi wo la fe sin eja
1: now omi to daaju fun eja sisin ohun ni omi odo bi omi to nshan
0: to nshan lo
1: bo to je wi pe ko ni abawon bi kan ma se egbin si abi ki bi abi nkan bi chemical to le shakoba fun eja so ti yan ba o tun awon igbese ti yan ma gbe to ba pe iru odo ti o se dada to nshan le yan ri o tun awon treatment ti yan ma nfun o but the best thing lati le na owo ti o po ni ke yan wa odo to pe e lo wo gbogbo ibi to ti shan wa ko si nkan to le fa ham so yan le wa channel e lo si bi odo to ba gbe
0: okay
1: so lati be lo then yan ma se iwadi nipa omi yen iwadi te ma se e se iwadi pe se tin ba ko eja sinu odo se ko ni ma se akoba because o ti ni
0: show me your hard
1: eh se ko oxygen to wa nbe tori ba na se nlo oxygen awon na nlo se oxygen to wa nu omi se o po to se ki se pe ma bere laarin osu meji awon eja o ma wa ku so ti ye gbugbu awon nkan be yen le yan ma se iwadi
0: won
1: lo fi da to fi je pe akoko omi odo lo daju eyan le lo omi borehole
0: okay
1: so ti ye bo ohun o da
0: ka ti e to lo bi oni omi oni borehole to ba je pe eni to je pe awon ike nla ni ohun pe bi sin se ka lo si bi odogun pa ka lo gbon omi ka wa lo mo ronu e
1: idi niyan to fi je pe o le lo omi borehole abomi kanga
0: okay
1: the only thing ti nu wadi ni pe oxygen to wa nbe ko to ke to
0: okay,
1: ke to shuti yin so to iru e ba sele o ti ni awon igbese ti yan ma gbe lati je ki
0: omi yen balance
1: ko wa okay
0: oya e ja mo soro ba ngba na
1: so iru omi odo be yen ti I mean iru omi bowl be yen ti yan ba fe lo
0: okay
1: eyan ko se test so inu test ti yan ba se iwadi ti yan ba se le yan mo pe yes ti ba ma se loru omi yo mo gbodo fi nkan bayi si mo gbodo fi nkan bayi si so ti ye to je pe
0: so lawon bi eroja te mo da omi
1: oni o le eroja oni to je pe yan ma da omi to fi je pe eja yen o ma wa o ma da bi ti eja to wa nu odo bi natural home fun won so ti yan ba ti se yen yan le lo mi borehole o le lo mi konga so ti ye eyan le sinu konga o bo eyan le fa omi
0: jade
1: sibi ti so omi yen de re o gbodo ma wa ni imototo won lo fi da to fi je pe to ba je pe most of awon tanks ton lo na won ti se to je pe ibi to mi ba ti gba wole o ti ni outlet
0: Okay.
1: Omi yen gbọdọ ma wa ni mimo mimo always e ma ma replenish e.
0: Okay.
1: So je to ma to pe awon ja yen ma wa lalaafia awon ni le sick.
0: O iru bi to mi yen ba ti wa je pomi yen o se dada to o so kin awon nkan ta ma se si omi yen.
1: Awon se ra awon nkan ti o ma ta ma saba se si. O ma nta won na. Awon bi
0: so na awon bi ta ti ra.
1: O ma npe ni water treatment material. Okay. So awon water treatment material o porisirisi o depend le
0: in
1: te ba ninu odo te se to ma mu solution ba. So o porisirisi
0: test te la fe se fo mi hospital bo la gbo mi lo
1: o ti ni just normal laboratory na ni.
0: Okay.
1: Koda ni advanced world won ni awon equipment to pe yan le te bi yan le fi test e.
0: Okay.
1: So yan omi yan mu agbe lo si lab won yewo won wo oxygen level e o ni awon kokan ti won ma yewo ton ba ti get e pe o ku die ka to o na lo ma gbe esi nkan bayi le ma se nkan bayi agbe jade
0: e ja roju oja na ki a padade abade ate waju e ko kale.

0: Golden Chance Lotto. Eko aduro ti wa. Lori kore ni lesa Golden Chance Lotto. Yo ma tan yin lorun. Lori basepo yin pelu wa. Golden Chance Lotto. Lesa kese ni won some winnings. O ni je tan kon tun ma bere ninu e. Nibi kibi lo ti le gba winnings e. You can get winnings anywhere. Eyi gan lo mo kan oni bara wa balẹ. Golden Chance Lotto kete. Lati so ni bara doloro. Golden Chance Lotto. Ilese ti wa afaye gbagba kuba. Laye akiso pe ti awon agent wa taja. Ma fi kan dikan. Ilese Golden Chance Lotto yato. Lesa kese la won sanwo. To si han kedere faye lati gba yi wa. Wa ranse sa ni winnings. Idire ti ilese Golden Chance Lotto. Je asiwaju laarin awon akegbe
1: to ba fe di alagbata wa fi atejise ranse sori number yi 0703397 6247 adewon ati asotele nbe o
2: igbakuba ta ba je ese kese lo sanwo
0: Golden Chance Lotto ona to ya lati so de millionaire
3: eyin fans mi
4: it's okay
3: e lo sori gbogbo ikoni ba ni dore ni 32 fm 949 fe yin asapu
4: it's okay
5: ko si onje ti ko wu kokun inu Ijoye pataki ni amalala wujo okele. Alashiri oni nawo imule ya oni buka. Kuba agbona ko se tutu ki obe sha ti loworo. Ah, ofun mi.
6: Bileleyi o.
7: Bodun ba ti dun, arorogbo, bodun ba ti dun arawusa. Ira kana magbo ipo dun je. 32 FM 94.9 fe yin e. Lo tun ti te pepe eto. Ayaju amala, amala fe. Elekeji ru e. Lo tun ko. Lojo kokan de logbo osu kejo odun 2026. 29th August 2026. Ati sheri, ama tun se yi. Asi tun ma sopo lopo ru e loke epe. Ton ti gbadun, alujo, agwada. Eri kekeke. Ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti. Pelu ope eweju, gbegiri. Ila efori ru. Eran pomo to kata mora se koropoto suri amala la fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadu to gbadun pela won lo nje igbalode lawujo to yayi taye igba ti won bibi re food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le je su amala ba kitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya Ofeli formu, ewasi 32 FA, Laughter House, Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba Wadojo Kokondi Lokbon, Oshuke Jodo 2026, Katuyaya Tuyaya Bade, Ni Recreation Club, Ni Doju Kwa Damasigba, Ni Lubado, Olao Toti Sodi Woke, Buka, Buta, Ton Teron To Jirepe, Lalu Jutu Bagbamu, Ele Shoni Kbo Waya Jojo Amala, Amala Fest 2026, Latuna Tiketi, Emma Boni Laughter House, Sabi Kekwe Nomba Yi 0806-218-5194, Amala Fest 32 FA,
8: Tun bere fun o le sala imo panilerin lakoko apejopo itakuroso ri la molebi mi o ti eda o ti gbogbo won ni fe si ni mo nse o na ni ami idanimo mi ti se Maggi native jollof rice itowo e kan lasan are kan ko si leyin e
9: Maggi star ta se latara e wa soya alubosa adun chili ati konofuru
8: onje ale ti dele e ma bo jeje tabi ke ma wa rara
9: Maggi star yo so gbogbo onje

0: bela lasepo o n fun sinu ewedu e oh my god mo se mama you e carry
1: owo lo njeun 0906 2009 49 nje eyin le gba awon eyan lamoran lati ku wo le tabi ki won se ah awon ah ele e ma da si o e ma lo da wo yin gbo atu o boni ki le le so npa e
0: ta ba ti
1: amaran yin na fun awon to je pe won fe awon na fe mo bo abe ti to te je olosin eja e wa orogun
0: ah ti to in te o sele ni pe ti en to fe se osin eja ti o fe ka ba mo o se tele gbogbo ilana ta so yen de pe ora eja to je ojulowo e fun ni omi eni omi to je ojulowo onje to je ojulowo ewo kekere le toku
1: kekere ni ntoko e lo lowo lori o lere
0: lori o lere abi ba ti en ba fi 100 naira sowo to ba je ni 300 abi se ti bo si o kere junior
2: o kere junior ben
1: ota ko to di pe a mo lo ni role alagbabada olayinka kila moran yin soki ati fun joba ati fun awon to ba fe se osin eja
2: se ri akoko amoran mi fun ijoba ni wipe ki ijoba ki won encourage fish farming generally agriculture we kan encourage akitiyan ti joba ti won se lori eko to rara ki joba tun bo gbianju tori yen lo ma encourage awon araalu ki won fun aye sile fun awon banks eni to ba ti ni eko bi tan so yi to ti ko to need owo because owo gidi ni to need owo ki o rorun fun lati lo bank aga to ba bere ni kekere ti o de ti need ani loko to da to ton ri pe pe ala ni osu merin abi osu mefa o se daada so ti ye to ki jo ba gbe awon ilana kan le ti o ma rorun fun won lati ma ni expansion lori nton ba nse then number 2 awon araalu na en to ba ni interest ninu eja tori awon to n kabamo won po nipa pe won ni eko to peye en to ba ni interest ninu eja ko to awon to mo npa e lo ko ma kan so pe ah kini hun in to nfa ti awon eyan fi ni jakule ju niyan so mo gba won niyanju tori awa a ma n fa awon eyan ni idanileko ta ma organize idanileko igba mi a le organize bi seminar ta awon eyan ma wa pe ah bye bye bye o so ti ye yin so a tun ma n je ko mo npa practical e so
1: oda alagba agbeja olasopo abi kini amoran ti yin na lori e papa awon to nbo tawon na wo pe awon na fe se
0: e se
1: atawon to ti wa nbe na o tawon na nilo amoran
0: seri ti
1: ati joba
0: ti joba gege bi alagba olayin ka se so ki joba kan moju to expansion agri fish farming sheri to ma ni ogbe odo fawo eyan lo repete bi abi 5000 odo kon fe ni kokan omo kokan kan fun youth kokan o ma sin kan fun leja kan fun gbogbo e at the end of the day kan jo pin won awon ti won kan jo pe wo ati joba atomo kan jo pe wo kan de fun won le akoso meje to ma make sure pe won se nkan to ye kan se lasiko ṣùgbọ́n ọmọ ni ó kéré ibẹ̀ ìjọba ni ó kéré ibẹ̀ àtàwọn tó jọ ń ṣe fún àjọ kéré ibẹ̀ ni so ọ̀nà tó fi lè créte iṣẹ́ ọ̀nà tó fi lè tún ìlú ṣe ni ọ̀sìn ẹja.
1: Ẹ ṣeun ọpẹ́ pàtàkì lọ́wọ́ alàgbà Bada Olayinka Samson ASAP consultant àti alàgbà agbẹja Olasopo Apiye mo rò pé a bá tún pè yín níjọ́ míì ẹ tún dá wa lóhùn lati ba wa dawun eyan leko lori eto agbe loba fun ti tosei kuni juba ilo bala nfani abi lati ba mi soro kan abumi ele ipate jise sowo yen loju opo ti whatsapp 07046 3 meter 576 07046 3 meter 576 to ba je call 08022588193 08022588193 tabi 08 1 0674321900 number tele pe kan si mi leyin eto na titi ose to nbo ta o tumo lanfani ati pade Peter Olasupo captain P2 on loruko temi o ti pa kan na.

0: yan. O tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu le se faje ninu iyiko to osose. Trophy Premium Lager. Onigbowo ise eye agbaye ti FIFA. Ma se mu amupara. Ko si fun eni ti ojo ori re wa labe odun 18.
1: Ko ni shu mi ko ni re.
2: Ma je osu e lati ma gbo wa ati lati tele wa lori gbogbo ikoni banidore 32 FM 949 eyin e.
1: Ko ni shu mi ko ni re.

0: tí o ti yan o tun ni anfani lati fi awon ohun elo inu ile se faje ninu iyi ko to osose trophy premium lager onigbowo ise eye agbaye ti fifa ma se mu amupara ko si fun eni ti ojo ori re wa labi odun 18
1: wo bi oro ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si ti e si o ke rere ni nibi ti awon omo araye ti nfe ni lo ba ti won ko so un meji ti won gbo bi ko se ko ni fe yin e 32 FM 94.9 emi ri ki onibudu lo so bee.

0: opa oburu ni mu ni wase obusu lo difa fun ala kan ti ngogun lo sala ja okun eriki kun ko pakan o iropo iro ofa tani o mo pe ran ala kan ki kuku eri iropo iro ofa tani o mo pe ran ala kan ki ku odo orun mi lawo iropo iro ofa tani o mo pe ran ala kan ki kuku eri iku omi iku odo koni gbe lare mo lo gbugbu bi te ti gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye moju ba o aseda aye moju ba o ojuba gbogbo ori ade kade ope lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je oko ba pe kanrin kese aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oniyan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gbogbo wa o ojuba gbogbo sense lapapo isense oni baje o oyo state oni baje gbogbo nigeria oni baje lapapo adegoroye Ige Adubi Agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo mo gaji ile oluoje of oje Ibadan land gbogbo bi te baba wolu Ibadan e wo ko ti nbo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni e gbe okada oke ofa baba asale oju source to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomona wa nbe ele lo sile baba iwe nje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 is 080 332 601 41 tabi 082 53 45 92 23 080 53 45 92 23 odufa ti amuwasi ti gbo yin lasale o na ni odufa ogun da lowo otun ofun lowo si ogun da fun e ma ba mi ka lo ifa ni ogun da fun olokanran gbangan lo difa fun ori abodi ti nsi aya agban merigun won ni okara nle ebo ni ko wa se ogboriru ebo oru ogberu o teru e wa woruru ebo bi se ngbe ni aruda re a si ma gbe niyan ogege eleku orun mi la beri abodi jale ogege eleku obe sa obe su ogege eleku ogege eleja ogege eleja orun mi la beri abodi jale ogege eleja obe sa obe su ogege eleja ogege eleran ogege eleran orun mi la beri abodi jale ogege eleran obe sa obe su ogege eleran beni eni ta ba da odufa ogun da fun ifun ifa pe eni to lota repete ti won binu re eni ta ti ti o ti eni ta pa ti oku eni ti ota binu to se wipe olohun gbe lori soke sugba arin ota lo wa eni ti oro re ndaru ifa yi si tun soro nipa eni ti oju omo npon legbe kan yala oboya okunrin tabi obirin bo ba wa ri bayi iwo ti o je pe isoro ota ni ti e bo sore bi ni won fi su o ota oji ori mumi gbogbo bo se ku o ebi mara to to oko re mara to won sa nle pa re ni ninu odu fogun da fun yi ifa so pe ifa niru e ni be obo iwo nikan ki oko sele si be be lo sele si orun mi la nigba ti wa se iwo ti ota oji ori mumi iwo tota lo ku ona to gbe gba iwo na mo kan keji to ba je ru odu fogun da fun ta leyin lo ba jade fun o eni tota titi titi oti eni to nsore ti an fi bi su eni ti won oji ori mumi tawon ota ko ipaya ba lotun lo si taberu nba lori ipo to ba wa to ba je pe ru odu fogun da fun ta sa leyin lo ba jade fun o olebo ti wonu oru olebo ti orun mi laru to fi beri olodi sonu ifa so pa arin ota lo wa kiru eni bi o tete mora ni o kota o ma ba ri ru eni be mu tori pe
1: erin te nwo yi erin e se fe o gbogbo eni to ba ti wa npo to wa laye to da yo lo re to po sugbon ida meji nu da meta ni ojo ta igba toro eda ba nda ti ba ndun igba na ni sese nfe adua o gbogbo agbara lo lodumare fi sinu seyinse to ba wa je pe ru odun fo ogun da fun yi lo ba jade fun ru eni be to ba se eni to gba pe seyinse wa ni ota oni tete ri mu tori be lo sele sorun mi la ninu odun fo ogun da fun to fi beru olodi sonu iwo na segun oto re yin odi 256 ni page fa ta le ni to kokko da odun fa ni gba wa se eni to da odun fa ikini etutu to se toro re fituba to fi tuse to fi raye gbe to fi raye lo to fi raye se ti o fi bo si owo ota to ba je pe ru odun fo ogun da fun ta le ni iru eni be o ni bo sowo ota to gun kan ba ti en be nwaju ti ru eni be ba rubo to se tutu won o ni ri mu ogun ogbon egbegberun la kari eyin ni gbogbo won to kadara o leyin opolopo wadi ijinle ni kadara eda to ku tan baba wa ba tona debi kan tona ba pin meji meta won mu o kan keji won to ifa lo ni odu to ba hu loju opon an baba wa moni moni won ani moto se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki ma rin be rin lo kan boya ni opolopo mo pe iya to nbe nu karubo tabi ka se tutu tabi ka mu ewe ategbo ka papo ewe ategbo olohun fi ase si ebo tabi etutu olohun fi ase si sugbon ipile o na ni ka du ebo ka se tutu tori pe ile ti o toju eni su eda kan o le rin rin be lo kan ntelede e ba je mo boyo ta ni nbe nwaju e odu fa to ba hu loju opon la fi rubo ta fi se tutu re fun o ase nbe ninu oro oro lolodumare fi dale aye gbogbo en tin da fun lo ni eni pada da toro je o gbogbo eyin to tan le kirakita te wa nu ipaya ota oni ri mu o gbogbo eyin te ti wa loke eni jabo o ogun da fun ta le imu to ba wa so ni pe ka le ni segun ota ifa pe ruru ebo ni gbe ni o airu ebo ki gbe yan adegoroye Ige Adudi Agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo magaji ile oluoje ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan lati bikibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an tin te ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti gboju so kan yin lowo otun e ri akomona wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudi le nlo ero ba ni soro te le pini si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 080 53 45 9223 ogun da fun lodu fa ti mo mu wa si eti igbo wa lasale yi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asure iworiwo fun
2: baba pere apo ni awogo wole ge

0: Oruko mi ni Alabi Afolake, mo n gbe ni Four Building. Lati o ti to over 4 years ti sister mi kan ma so fun mi pe ki ma listen si authority. So e kan kan ni mo sha ma listen si ninu radio. So gba ta wa ko wa si Korodu ni 2 years ago. So mo n taja ni Sabonbi bayi. So o wa ni ojo kan, that was on Thursday, ni lady kan ta jo n taja. O wa so fun mi pe ohun pe ki n bo wo time pe ohun lo si program Thursday. Mo wa ni pe nibo o ni authority, mo ni authority so wa n to sin bi bayi, no ni be ni be mi na se muscaf ni mo wa tele won. So
1: okay, iwa to ni ko ma was up won na ba jadanu oya
0: mo sha tele won wa. So mi sha mi ki miss Thursday, mi ki miss Monday na. So igba to wa di tori mo ti bimo kan omo 10 years ni ati gba ye mi ti e ni oyun rara ti ati lo hospital ati sha ti se orisirisi. So igba ti baba n se birthday ni August ni stadium fun 3 days ye ni mo fi lo mo de sodo sister mi ni lawansi.
1: So mo se todo e now.
0: So mo sha lo baba wa ni pa wa tan woju Olorun fun omo ka mu eso wa ko be mo sha try sha mo sha yeso mo sha lo mo lo August ye sha oko mi o si ni Eko n bi bayi o ma wale for like a month 2 months lo ma wale agbo ni data lo tin sise. So August ye mo wa travel mo lo ba mi mo shu osu ye gangan lo lo se ya ni
1: bi oke o ba lo ba mu omo
2: wa ba lo ba oke o
0: omo na lele ojo to fe wa saye mi ti e mo ni rara grandma mi to wa pelu mi to wa ni reception ni hospital no ni pe kilo nsele awon gbohun eni ti o bimo easy way ni l'Olorun se fun mi
1: so na omo authority
0: o to se
1: last year August
2: be ni o
1: after 10 years
2: wow.
1: Ah, 2 months ago lo bi
2: very
0: metete
1: gbogbo yin ti e nwo mo
2: all that be looking for foot of the womb
1: birthday mi August
2: that is birthday this August
1: e na ma loyun
2: amen you will conceive
3: ara yi ti de

0: kalo vele isun loje mo wa ba o orilede England ti ri penalty Bukayo Saka na won gbe fun oni ogba la n wo o ti gba bi egba o ti gba sa won o ti da mi ayo marun si meta hello
1: abale
0: e ma kale
1: Abu
0: di ojo
1: la
0: di ko da ni o gbo
1: awon
0: awon si legbe yin
1: ben
0: mo na wa wa neta se to pa ta ba pari eto tan won wole wa
1: eyo o gbe
0: o se bota ko yin ara yin
1: eh

0: so mo wa dupe lowo olorun pe ni lasia yen olorun jogun okada kan fun mi
1: wow
0: o jogun under kan sha fun mi o tin jogun pick up kan fun mi so mo wa dupe lowo olorun pe olorun o ki jeyan pe so gogo mi o se san ida mewa olorun da pada fun mi ni lopo lopo ide ri mi ni
1: eke hallelujah seri o tolorun wa nilo oju igboro once you are obedient only be yin ba fe ti e si gboro eyin o je ire ile na oro to ba tenu woli jade ma ma fi se de o oluwa yo ro wa lowo loruko